Ave, Mr. Nandolas, loi, hai chikit sila ku chenchi li ga kuwa wasa tila kaala. Haku nani lo kumu kini sa chitsa kutachi lungu kutani anga ti kula. Zukumeka zukarata. Hile chi inga chlo kumaka ya hinaya nyamush. Na kutzemba jaku haku nani mranza mingi siti ule kakuzamo kuwe ufona. Haku nani atikarta hina tiri maha jontle kasi kuwe haku nani shukoteka kuwe hese kaya mshukota kume ufona. Kamjokona zvalungisiwa kukachikatilechi zvikala kuti ngafambe tindlela etinete.

2 horas de 11 minutos, kuneni kungatsakisi amalungelo amavumelo kube sekhaya amranza mngisethu mfona inekheleki amukela ibula ka longolokulowo ingawulungisela imashula ntindlela tonke kasi kube kuneni ipangalatana ka usikulike nyamuntla ekwalaho hi tave hambanisela change kala ka 3 horas xikatileti hi tove hi ku chiketisela longoloko wa u change ka ngoma ya vhiki hi ku nga tsakisi ni ku xikuvala hi vitigarad mozambique hi kombela rivalelo ka wena murhandza mingiseti u nga xivela ku ve u hlengela ka longoloko lowu ka siku leki nyamuntlha kambe a mabulu ni swiletelo zonke byi ta ve swisima malaharad mozambique i misorupi misiyale nyimbani xikati lexi hi ta ve hi rhamba julius jagali ka masingi leki kuneni kumeka ku provhinsi ya tet ka xikati lexi naki kutani ku hlamusela xihundla xa mali mali leyi murhandza mingiseti swikati swinyingi na vanhu va ku tala ku loko ndzi kuma tirho loko a ndzi kuma ku ve ndzi rima ndzi bindzula ndzi pfuna ndzi va ta mali swi na leswiyani kambe mali leyi loko yi kumeka mandleni kakwe swinyingi se swi humelelaka loko yi tirhisiwile yimbela swi nga loko e mali liyani leyi ni nga xivi swona ku hi leswini leswiyani kambe chaka chino nga na chimali na mina kasi ke ola juice kungisatile kineni kuna smoke ku xivela murhandza mingiseti ka sontle ya umbiri ka hweti ya mugachile magidimambirimakumambiri tlhanigi mathomo ni makatiyo ka wena u tlhanganisa ku lembe ka suka nyamuntlha

Loene maka disco ga ku sangula he ulalo mukamalembia 1999 lokata ku Praia Feliz. Esse mamãe amba ni sala change mranza mingsete kwa laka kube aone nzinga pasanga kube atirunga te ivumela ku hlengela na wena sekaya laka doka dukisan lo ingena wona. Aya kanse ku loko zwita ku 3 horas tave ku nyikalongo lo kwa u change ga ngoma ya viki. Nenga sichikala saita esse mamãe amba ni sala change. Legi unga uchenji, kinga kumeka kivuma nguvu kama lemenzi hako na kuona.

0: engana eu velho filme cai que o meu Alberto mas velho hoje hoje calou golo coa angomai fica lá rad sempre gonja no tu
1: ah eu tô me nene de fambe caixa
0: lejo
1: bonge
0: louco he chuka ga passa né humela safar
1: exatamente
0: se louco he chuka he cantro da uchai justa agora se louco iene cantro da uchai gente não como hago dingen será cantro da uchai Masivele
1: Nibongile leswi nga ni maha ni nghena ka ntirho lowu wa vuchayi lowu ni yo vona swa ku swin'wana swin'wana swa onhekela entawu a ni nga na mei ya ku ni ta layisa ku yini entawu ni vona swa ku loko ni nghenela muzika ni ta kota ku nyika nawu entawu ma muzika ya mina hinkwawo ma ni nawu entawu hi leswi nga ni incentivara ni bya ni nghena ka muzika
0: swi leswa lembe munhu
1: ni sungule ku chaya mina hi lembe ga 2017 manjani sungule ku vonekela ni ve ni sucesso hi lembe la ga 2023
0: ku sukela lembe ga 2017 wa haza makudenda nyana
1: ah ni
0: le dzodo 2019
1: eh ani nga voneki eh manje 2023 hi muzika ya mina leyana mu tlhakota hisa hi muzika leyi nga ni maha swa ku ni kuma ntamu ni ve ni va famba vanyingi até show show já ninguém anduma.
0: Outros eram muito chavando mas
1: com certeza.
0: A Zavala
1: vantiva. Não só Zavala, lomo província de Nyambane. Ninguém falou só com quem quatro te rose. Ele só lhe colou uma água para só com um monte de homem colou.
0: Onde é na Mazefe?
1: Exatamente.
0: A quando o caronga mo na vela ka vachayi ku andzira ku chayi ku fana na manyana ku zo u tingenisa ka ta uchayi kutani zwa matswaliwe
1: bem leswi swa matswaliwe hi maka muni hambi ku khuluma eba mina loko ni vona michumu a ni pa xitori bembe manje ni lava swa ku michumu yi famba kahle por isso a ni ti xipiraranga hi munhu swa matswaliwa por isso hi ni la radio Mozambique ni kombela swa ku ni man'wani maprogram ni kumeka la ku layela porque mina ni bonga
0: ku layela wena ti vulavula hi mahanyelo ya xitshungu tilaya tiaka
1: tisiaonaleswo por isso ni nkama lowu ni nga sungula ku chaya leswi ni chaya ku timusika ta minawu ku ni vito va nga ni nyika va ku dizambi da milayo ke significa a job ya ku layela
0: njaka ku laya
1: video ka dori
0: wale zafala
1: azavala
0: brana yo mchayelo ya Alberto Masivele azavala no baku tiva lomuka ku famba da vata wa rambi mushpetaka
1: mushpetaka ni maha sucesso ni maha sucesso ko chota ni ta lomu provincia ningena hinkwawo ma distrito a provincia di Nyambane o fora da provincia mas chimu cha distrito di Zavala na famba ni nyini ni va bailarini va nghosi va ku kina por isso ni kombela swa ku hi dia di Nyambane ni kumeka la na kombela
0: loko ta komisa ankeni wa vachuu
1: na kuma hakaya ka mina lomu Nyambane leswi ni nga nghena epa munga chaveni ku mbeta
0: tisimu tingani ka leswi nga nato
1: ya kanka mashoshe tisimu tinyingo komo kondleti ata ku rumiwa kondleti ta utoria ya mina entawo tinyi tisimu ta fika te ma 60
0: manje leti kusukela 2017 ka 60 wa tisimu
1: ani kange ni manje sha leti ata utoria ya mina ta ku layela i vhiti
0: a u kambi ga kona u mesa ku yini wo lora kutani wo wona ah sungjuni gwan ga vahanyi va provincia va Zavala va tuga musamba
1: atisimu ani lo nyiko ya mina nta vulisa leswi porque basta munhu aku mahalisimu la so noma basta ni vona michumu ya ku leya ni tsakisa leya ni tsakisa ni kapaja ya ku ni mahamuzi swa
0: matswaliwe u kongoma ku ya ku hi Masivele hi ntirho wona wata uchayela ku ya kuni ma muchayi wa ndomu
1: epa hilisini leswi ni nga lomu provhinsi ni ta phindaphinda ni la ku nghena tilivhisao a nivhele national na swi lava leswo
0: ula ku muchayi ku fana na mani
1: ya ben mina bawito ani mlaga Mr. Bawo a king ba
0: okay akuvekhele noka ku chaya naye
1: ehe a idea ya mina yaku leswi ni nga fika lang radio ate ve sucesso o televisão de Moçambique ani la lahani kumi foko yaku ni fika ni kombela swa ku mini pfuna
0: ula kuya kule masibe
1: le progredira ni kula ni ventu ti wandu mamesh
0: ejona he bula ni jalege Alberto Masvel mchaiwal mka province nyambane humela kachisiku wa shiridu ya Zaval lumuka province ya nyambane akoni wokara kuvunotela kwandrono wata uchai kutano ujuja pake
1: ya kanga mwasho she noti sacrificara ana msapote komudale manje komo inyekwa ya mina loko ni mahama bishikato woni tiranyana nilansara muzika porque vaseketeli va mina nga vafana va kombela swaku epa Masivele xa kitala andawu imisawu ya mina ya ku ni tsakisa xitshungu xa mina andawu ni tirhisa phaketi ka mina i munhu a ni pfunetelaka manje vasapoti na valava
0: swa koteka ku hanya ku chaya kutani u maha swin'wanyana
1: ya hi ku chaya komo vachayi vanyingi a swi koteki manje komo i nyikwa ni nga ta yi tsika hi la kula mexo
0: loko va ku lava ku rhamba ku famba davata va nga kumisa kwini makhero ya wena
1: ya loko va ni lava ku davata ni ta siya tinumero ma-contact wa mina i nga leyi ya WhatsApp i nga 82 62 79 021 repito
0: 082 73 2021 repeat 082 73 2021 minga tati a rependera a dirirana Alberto Masivelo porque Masivelo na umbrinka ni kangelo okay kana hi wu ta wu chaya kambe loko ndzi wana nghohe ya wena u kwasikana wa ya chichini wa tolovela ku nyimbela tinsimu ta chichi concertezaa a xikwembu hi xona ximhaka swa ku kwalikeri nchumu yi famba kahle loko u nga dorha ri xikwembu ku ha mi ni ta hanya so a edifice ni ta wu mina xirhandza xikwembu okay wa gondza bayibele na gondza ya ba sibagezi yo kumesa ya magezi yo gamesa hi lawa ku lan radio

matemo ya utumika minakula hakutani Mr. Bao ka chikatile cha hlambanye sa ku hlambanye sa loyi hakunena humelele ku ku hlambanye sa loyi a zwikotile ku kuve a hlula leswi a lisana ku nazwi kambe a ndlela leyo yi kumile ku kutana njombule yi kumile ku Isaac Matos loko a khala ekwala ka n'wana loyi a mulozileko Lazarus.

seko ga ku karata ka materiala hina kunene lokala ka nisa zvako zvitsanzele ku vehebolisana achikatini lecha kusikela duwa achikatani 3 horas achikatile chinga fanele ku vehedoka dukisana hloko mhaka kambe azvimhange kwala kati qunga tikala kuti ngavhumela zvitave zvale zvikamenika eshikole no shitoka mosh atinjala tivhumela ku vehi mahalesh Eleka 3 horas ni 24 minutos. Esse mama é rádio Moçambique, acha que o caso de Chile Zinaro, Maputo, Gaza, nem Nhambane. Contando que Nhambane, Gaza, nem Maputo. Mas também que sete, acho que até Zinhengue. Lixaca Lele, Leandzileco. Já contei com o Bê. Ah, no cara, tua lavana, lavou a cola mutine. Vai deixar esse o aí. Tio ka kambe o hlaisilegi tulavela ku ka nga famba tindlela tinene jagi tsamile giti khoma kalala ngona zwa ku a swi vhumeli loko khe ku hlaisiwa mprato ku hlaisiwa tinguta sadwa tio ka leswo zwo hle ku luya ku kumaka ku tshama hi ku lwela ku tshama kutani ni ku lwela ku kuma cakuka hi ku luka nga maheleswa nga nyiko a tshamile a fumbetela kambe a chikela ka ku hi a swi vhumeli hi chikwandziwula leswaku a nga ndzi lavi

Kunene ile ka 3 horas ni 43 minutos utamukuma kwiwa kulunga kambe loka kutsakisa zwa famba tindleleti nene la swikala ku zinga mangi tindleleti nene hi zwa mbata loyi yangi ama hele zwontle ato mu mai ku duva kambe va mai ku nokunyika timhonzo ka sata tlhava tionela muranza mangi sata loko zwinga famba tindleleti nene nga kume ku pimisa zwa ku khoma lingoti kutani tinwani tindlela ta hava. It's gonna go hambana kasi utuonela gawa na utuwa.

0: Kombe.
1: Akombo giwile ka zombata kunene kuimbo walezi smahero wako kutano wangwani vatikela ka kula ko vachayi va prophet ko vaimba lezi zvitsika kuzvomelela ka mingango yinyingi kambe zvatsika zvitsisa zvinwani akuchikela kuve kuri vakelwa lezi swi nga sungulisa zvona lirandzulela kuza lichikela la zvikati zvinyingi ya ku ri vakela ku lwela ko kunene loyi mun'wana a kumeka a nga hi na gezi kutani ku a kumeka a nga hi chumu mahlweni ka van'wana ku chikela laka ku ve u kota lowu wa ku wuliwa ku mi yela ku wulawula vanhu na yena wa hi munhu leswi kumeka swi bihile murhandza mingiseti ku hakunene ku za mu chikela laha mu chikelaku kona ku lava bulu ku laveka ku ve hakunene siku gin'wana gin'wana mi hlengela ka leswi mi swi pimisaka loyi riziya na jai mange ku fanele ku vekiwa lakanyiwa masiku ya ku sangula lawa ma nga buliwa ku za mi ta chikela laha mi nga kona na tshama ku loko hi kona bulu ku khwatsileki swikarato swa ku fana leswi nga ka swi nga kumeki kambe munhu na munhu a fanele ku ve a vulavula leswi tshikaku mbilweni ka kasi swa kota ku ve swi mbetiwa loko mun'wana na mun'wana a tshama ni xifuva chakwe laha ku na ku zwana ku na ku tshembana

swatlhile swi fanele ku swi alakanyiwa kambe a xikarhati xa hambi lexaku a mbilu ya munhu i tiko a mbilu ya munhu u nga ta swi tiva leswi alakanyaka nkama lowu wena u alakanya ku rhandza swi nga maku yena a nga lakanyi swona nkama lowu yena a lakanya ku rhandza swi nga ma wena u nga lakanyi swona a mbilu ya munhu yi fana na tiko kula General Moses e Chris Court.

0: Ai, sete ótimo, Ranzamic, 7, 4 horas já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati cha kuvisa sachi kutsongwa nchirami kasi hasukota kuvisa mama ya mahlweni ni kuvihi manisela uchenji leki kasi kulege nyamutla 4 ka kutani 4 hora kambe kasi kuga ukumi ka hweti ya mugachi hilembe magidimambiri makumambiri makumambiri tlano ni gimwe halaka nisa chaku mranza mingiseti hina hii
2: Kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto meyanoyiti ku atlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
3: Inyambani Gaza ni Maputo
4: Matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
3: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki Aizongeni kati

kunene le ka 4:50 xikumisale mitirho leyi hi nga yi sungula loko swi timenot ka xikhati lexi nga munyika change ka ku hambanahambana munyike ntirho wa vusiku hi munyika la madoteni xihundla xa magela manene nakona na ku komberiwa le kwalaka ku nga ti nga fambangi tindlela letinene kambe hi munyikele alongoloku wa change ka ngoma ya vhiki loko swi ti 3 hi salisa na hi tshembisa ku hi ta tlhela hi ta va xikan'we ka yona mitirho ya radio mosambique loko n'winya byi rhandza lego salisiga tomas valoyi amsi ya kumandleni manene ya wena kulori lava simamaku ka switichi leswinharhu maportugaza ni inyambane.

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatanu, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tifijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Yu, hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi ku sukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we, handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya lisima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu, u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatizimu ni swin'wanyana hi ku tala, ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya kuranga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Tindhambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
4: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina, ndzi nyikete yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene, ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi, a tlhela ni matimba, ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina, ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulo kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela madyela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi mu nyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Hi ku landzela nkarhi wa ku va hi kuma nongoloko wa matimu ya siku.
4: Matimu ya siku.
5: El siku la 10 ka maio wa lembe la 1994, Nelson Mandela a sungula ku fuma tikweni la Afrika-Dzonga hi ndlela leyi a ve wa nhlonge ya ntima wo sungula tani murhangeli wa tiko leli.

Hikolani ka ku sindzisa ka mitlhangano ya matiko, mfumo u lavetele tindlela ta ku pumba akhotso la Nelson Mandela, kambe a yala na a vula leswaku mhaka leyi a yi fanela ku va xixiwa hi vanhu va khululekeke. Hi lembe la 1990, Nelson Mandela a ve a chunsiwa nkarhini ku nga suwisiwa amaphoyisa ya xihlawulanhlonge. Makungu ma yisiweke emahlweni hi murhangeli wa tiko nkarhini Frederick William de Klerk. Mandela a ve a rhangela bandla ANC lani a pfumeleke ku va ku nga endliwi a tinyimpi ni ku va ku lunghiseriwa a hlawula mani wa lembe la 1994 atikweni la Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1993 na de Klerk va winile xihiwa xa ku seketela a ku rhula ka nkarhi wa kusukela 1994 ku ya fika 1999, Nelson Mandela a ve a rhangela tiko la Afrika-Dzonga. Ka matimu man'wani hi siku la ku fana ni leli hi lembe la 1973 ku fungiwe Frente Polisario lowu a li nhlangano wa ku lwela nkhululeko wa Masaharawi lowu a ve nhlangano wa ku lwela nkhululeko wa Sahara u rhangeliweke hi Mustafa El Ulal a gameke a luza a vutomi. A ntirho wa ku lwela a vana va Saharawi u ve kusukela khale ka khale swinene. Sahara a ve lin'we ka matiko ya ku gumesa ku kuma ankhululeko mahlweni ka valala. Hambileswi tiko la Xipanya li fikeke a ku xwela a tikonkulu Afrika, a li tshiketanga ku lava ku londzela titshomba ta vanhu va nhlonge ya ntima, li tisile a ntlawa wa masochwa a kusukela Guinea Equatorial ku ya nghena a Sahara, lana va nga kota ku phanga a muganga lowu hi lembe la 1884 kambe a ve hi ku hetelela hi lembe la 1934. A ku xuva ka vana va Xipanya henhla ka va Saharawi a le ku va ku nghenisiwa a ntlawa wa masochwa ambirhini wa tiko leli leswaku ku londzovotiwa a Khoporo ka miganga leyi ku bubula ku ya nghena a Marrakesh nkarhini lowo a titshomba hinkwato a ti kongomisiwa madoropeni ya Madrid na Paris. Ntirho wa ukhinyavezi u fambile ku ya fika xipimo xa 20 ya malembe. Muganga lowu u ta va u kumekile amandleni ya valala ku ya fika 1935 ka malembe ma tlhandlameke a ntlawa wa masochwa ya tiko la Xipanya hi lawa ma nga wumba a tinyimpi ta ku hambanahambana na makuma a nseketelo wa man'wani matiko. A ntlawa wa Frente Polisario u tumbulukile lomu ka malembe ya decada 60 na wumbiwa hi lavantshwa va dyondzekeke ni ntlawa wa vatirhi lava va nga sungula a ku tilwela ndzeni ka fihlakalo a xikarhi ka matiko ya swiyakelano. Ntlawa wolowo u landzile a mabulu ni ku chocholoza a tinyimpi a ku fana ni matiko ya Mauritania na Marrakesh lomu ntlawa wa makhandza ya Xipanya u nga bubula kona. Ka malembe ya 1964 ku ya fika 1960 ku landziwile a makungu ya xipolitika nakona hi khambe la ku rhanga ku vile ku voneka hasahasa leyi nga katsa a tiko hinkwalo. Ku vonekile a michololoko na yi sola a udumeli bya Xipanya swa nga handzu wolowo ku nyikeriwa a nkhululeko a xikarhi ka matiko ya vaharabi ku fana na Argelia, Libya, Marrakesh, Mauritania na Tunisia leswi a nga swona swi nga nyika a chachazelo va Sahara. Hi ndlela leyi 10 ka mayo wa lembe la 1973 ku sungula a ku vumbiwa Frente Polisario ka urhangeli la hosi Mustafa El Ulai lweyi hi ndzhaku a nga dlawa a nyimpini.

0: Amilosa mindset va radio Msambiki emisor provincial yeka gazette la emi hozela ka unwanyani nongoloko ntwanano inkateko swinene ku va hi tiva leswaku mindset wa ku rhandzeka wa longoloka na hina naswona xikwembu xa mukatekisa xa muyimela andyangwini wakwe ka mintirho yakwe ya mavoko aka vhiki hinkwalo leri ku kondza hi fika ka siku la namuntlha li nga la ku rhanga ka vhiki u losiwa hi mbulavuli Fernando Mukachwa loyi a bindzulaka a tlhela a mi kombisa nongoloko lowu kasi Mariamu Ibrahimu a kumeka ka ta minchini lana hi pimisaka leswaku ka tinsimu hinkwato leti hi nga ti lulamisa haleno ku va hi ta pfuxelela na kulori mwingiset hakunene a ta va ni matimba swinene leswaku a ti lulamisa a nga lovi enkerekeni kambe a ta va ni matimba ya ku va ya dzunisa xikwembu a xi tlangela hikwalaho ka vutomi hikwalaho ka swiendlo leswi swi hlamarisaka kambe namuntlha na hi nge se na tisa nxaxameto wa tinsimu haleno hi tlhela hi mi tisela Felix Paruke loyi mun'we ka valandzeli leva hina haleno studio ka nongoloko ntwanano hoyohoyo Felix Paruke inkateko ku va hi kumana na n'wina makwerhu Amilosa mi nga xisela vayingiseti mi titisa kwini ka sonto leyi ya namuntlha
1: awuxeni tatana mukhansa awuxeni vayingiseti vo rhandzeka hi musopofusama podcast nyambani ni vakristi hinkwavo lava va hi twaka eka sonto ya nyamuntlha hi Amilosa hi vito la Yesu ku nge xikwembu xi nga hi rhangela ka sonto ya nyamuntlha sonto yo saseka ngopfu swa swinene
0: Eswana itavita na Fernando Luis itavuya italandza mabulu na Felix Paruke itavita na Fernando Luis luka kunzita mtlangela Jehova akutsakeni kamini

0: Zaku kala kuita vai pangala tule hi ntlava lowu paruk kama siku lawa hi nga ka wona vanhu vo ringeta ku va va va tshamanyana swa nkarhinyana masiku ma nga li ma nga ki ugamu vo hambana hi xini xi nga nghena hi xini xi nga nghena ka masiku
1: lawakama yi cincile tana mukhanxo
0: xitempuyisa
1: vhela kuni avanhu kuni vatsutsuma va vume mindyangu aliyaxi a ntsatsi hi wolowo wa ku vanhu tengi va sungula va nghena ndyangwini hi muchado va nghena ndyangwini hi ku va ta presentara le ka hosi va tlhela va tipresentara emahlweni ka Xikwembu se kutani hinkwaswo leswo swi ndzeni ka marecommendations loko cuka laha ka bibele de facto ka Genesis hinkwaswo
0: muchado sungula kona
1: exactamente hinkwaswo swi veka swi livaleni Jehovha swi wulele leswaku de facto sati hambi nuna a ta abandonara hambi ku tshiya ndyangu mana wa yena tata wa yena kasi loko a ta va patsana va ve van'we ntan hi leswi mahekaka mash hi masiku lama tsutsumaka naswona infelizment ya swi wona a hi wona mindyangu ya hlukana mindyangu yi hela
0: kunghena
1: na la diabolos a hangalasa ndyangu ntan hi tshemba swa ku hinkwaswo leswi swilo leswi swi kavelisaka avahanyi tiko hambi ankereke hi mafama general se a lexi nga mhaka swona ku hi de facto hi khizama hi khongela naswona ni ma-organizations ya assuntos sociais ma fanele ku ma nghena ka mhaka leyi ya ku tsatsiya
0: ni aconselhamento
1: kasi leswaku mindyangu yi nga ha hlukani manje hi leswi swi vonaka ka masiku ma tsutsumaka loko nga cuka swizathu swi nyingi swin'wani va vulavula ma ku swi divida van'wanan'wani va vulavula swi nyingi swi nga tali timali ti tele kambe a xalisima ngopfu swa swinene hikuva li rhandzu li ve henhla ngopfu swa swinene hikuva aleyaxi hi swo li vulaka swona a lisimu lexi nga sala ka hinkwaswo i li rhandzu
0: ta
1: hi leswi faneleke hi swi tlakuxa
0: hi swona hikwalaho ke Radio Msambiki Emisor Provincial ya Gaza a endlaka nongoloko lowu ka mixi lowu na le karhi ya khongotela leswaku emindyangwini a ku va ni mabulu a ku va ni kurhula a ku va ni rirhandzu a ku va ni ku tsetselelana hambiloko swiphiqo swi nga va kona kambe xa nkoka hikuva hi swi hlula hikwalaho ka ndlela ya ku pfuniwa hi hosi hi ta vitana swoswi a ntlawa wa Choral Melodia Celestial nawunawu lowu i ntlawa wa nkereke ya Mnazareno kumeka kola Bairu 11 uyi byela hi timhaka ta moya.

0: Jaco que eu estava aí, pangalatule, então alô, o coral melodia celestial. A moya louco em cima, cama circular em Gacaona, e o ano lave caca em Tams, nene, le saco, oi, tisa, ambiluco, e fambalumca, mincaria, tica, mincaria, com guichinha, me cambeona, utai, chavelela, a sona paruc.
1: Vela, vela, moya louco em cima, e parte, e a trindade, e gaunaru da squembo, ni squembo tatana, squembo humana, ni squembo moya louco em cima. Então, logo isso, de facto, ava a tanduquelile, matlweni a tlhelela kae ka tatana a isilili a muchavelele a isilili a museketele a isilili a mukombisi wa ndlela inga moya lowu kwentsima sekutani a moya de facto hi lowu u hi kombisaka a leswaku la se hambu ka ndleleni u hi koka
0: wa hi
1: basupisa i busu la talusisweswo a mavyawu a manavhiyu ma tirhisa mabusu la lava ma kombaka ndlela ni hinkwaswo leswi va fanele ku swi kuma mahlweni ta moya lowu kwentsima hi lowu wa sima swa ku i masiku lawa tatana mukhaxa moya lowu wo lowu se hi minkarhi yin'wani u keliwaka u famba hi swikopitana or u famba hi swibodlhelana purke va lava ku chela moya moya leyi a hi yona leyi ya xikwembu a hi yona ya ntiyiso moya lowu kwentsima a wu khiwe swikopitana a wu khiwe swibodlhelana moya lowu kwentsima u hotiwa hi xikwembu u hotiwa hi Jehovha hi lowu hi basopisaka hi lowu u fanele ku vekona etimbilweni ta hina
0: wa ntsakisa loko u veka mhaka leyi paruke hikusa a vanhu a va swi twisisi loko munhu a wumbiwile entangeni wa Eden naswona munhu a wumbiwa hi parti la mbilu haswona a ni hika kambe xikwembu loko xi ta va xi mu wumbile Adam hi ntshuri haswona a nge se va munhu loyi hanyaka swi vilele leswaku xi hutela a moya kutani a va xiwumbiwa lexi hanyaka kutani moya lowu hi wona u kombaka leswaku laha wa huma kambe loko munhu a nga lavi ku twisisa a nga encekana kambe wona na wu n'wi khumbuzile leswaku heyi wa lahleka hi mhaka leyi i nga endleka ko le ntangeni wa Eden se muni a sungula ku tivona loko a nga yambalanga a ya tumbela lavalava hikusa se moya lowuya a wu humile ka yena hikokwalaho ke na ku lori mwingiseti tibasopi ka mixilo wa namuntlha hambukaka vanghani lavo homboloka ti lulamisi leswaku u ya nkerekeni u ya dzunisa xikwembu hi ta vitana ntlawa wa maondas de Emmanuel u hi byela hi xihitana lexi xi nga kona atikweni la Phejeya.

0: ndzhaku loko hi ta va hi twile ntlawa lowu Paruk laha misaveni hi vaendzi naswona vanhu va rivala leswaku hi ta ndlhula hi ni kaya lelo saseka leli kalaka li nga akiwanga hi mavoko ya hina ya nyama kambe hi tiko lelo saseka tanihi risimu leli nga hlayala le kule hi bya swaku lomu ka bibele ku vulavuliwa hi tiko la Pesheya.
1: Vela vela hina lomu misaveni ti faka ku hi vaendzi ku ni awuyelelo leyi hi yimbela ka swinene hi va hi fambi hina misaveni hi ya kaya etilweni hi ndhawu leswi kombisaka de facto hi nga fambafamba hi minenge laha misaveni manje
0: a moya lowu hi nga wu bala wu ta tlhela ku ya ka muvumbi
1: exactamente hi ta tlhela ya kaya etilweni laha hi nga ta ve ni vutshamo bya ku tsakisa a ku nge ti ve ni ku getsela a ku nge ti ve ni ku kurila
0: a ku ta ndlala ka hana
1: exactamente hi ta ve ku tsaka hi leswi kholwaka ka swona hi leswi de facto tshembisiwaka swona hi leswi de facto hina hinkwerhu kota vakristi hambi lava nga vakristi hi vulavula hi vamakwerhu wa hina va kumitati musulumana na vona
0: hinkwavova
1: kholwa swaku de facto va ni kaya laha yo hundza ntawu hi leswi hina kota vanhu kota vakristi hi kota vahanyi tiko hi fanele ku hi swi twisisa khwatsi leswi hikuva hi minkarhi yin'wani ya tshuka hi ti tatalatela loko ku humela swilo swo nge hi leswi
0: leswiswivitana varhandzi wa vahina
1: exactamente swi kombisa ku de facto a nga ku laha hina a tshemba a hina a kaya leli hi nyimeleke okay hi fanele ku hi xikuvala etimbileni ta hina manje ndzeni ka ku xivela ka hina ti ku ve ni a xperansa ku ve ni tshemba leswaku
0: lisa loyi hi kholwaka ka yena a hlulile rifu
1: exactamente a swi tii ku laha hi hundza
0: laha
1: hi fanele ku
0: exactamente
1: a pfukile ntawu leswo swi kombisa hi ku yantswa swa ku de facto laha amisaveni ha hi kona kaya ka hina kaya ka hina hi leyo hi se Pesheya hi se tilweni laha ku nga ni a wu lombe ni hinkwaswo swa ku saseka laha de facto hi nga ta tshama kona na tatana
0: hi swona kutani hi ndlela leyi na kulori mingiset radio Msambiki a ya mahlweni hikuva a chavelela hinkwayo mindyangu leyi yi lahlekeriweke hi va ka yona lava va kumekaka lomu ka mavabyi ya tinxakaxaka hi mixilo hi lava leswaku xikwembu xi nga mi pfuna xi nga mi tiyisa naswona minkhongelo ya vakristi hi leyi yi fikaka hi matlhelo hinkwawo naswona hi tiyisisa leswaku ka nongoloko lowu hindlulisa tinsimu leti ti khutazaka leswaku na ku lori muyingiseti ya titwa ni matimba lamantshwa a nga lovi enkerekeni a nga pfumeli leswaku na hala diyevulosi a nghena a mi sivelela leswaku a za awa a wela a magumu hambiloko hi hluliwile kambe loko hi ri na xikwembu hi ta hlula hi ta vitana a ntlawa wa Joy Celebration loko ku Jesu hi yena.

0: ile kare itwa antla wa bandari hlamfuka uchulele la pastor Maluleke nzini mhlule anga Jesu swilini paruk loko hitwa kutikeliwa loko hitwa anzwalo akona lwe a hipfunaka ku hirwala isa swona
1: akona de facto lwe afanele ku hipfuna aku hirula aku hirula minzwalo le inga kona utumile bya hina loko vula vula hi minzwalo kare mkarengwani deva bona swa ku hiringi ini vona minzwalo ya hala minzwalo ya msumbula xijumba now vula vula hi swikaratwe vula vula hi mavabyi vula vula hi madifficulty lawa hi makumaka endzeni ka ku hanya ka hina ntawu loko hi languta emahlweni akona lweyi de facto hi nga mu anga hi rulisaka minzwalo leyi kuma ku rhula evutomini bya hina kuma ku kateka a leswi a swi vula leswaku hi nge ti kuma swikarhato endzeni ka vutomi bya hina e-e a hi swona leswo hambi yena Yesu a tsemakanyile masiku nono va ngopfu swa swinene a ve ni swikarhati ngopfu swa swinene
0: ambale umunhu
1: maxi loko swi mikarhatini leswi na yena a ve ni nkarhi wa ku a ya rhuleriwa minzwalo leyi hi Jehovha Xikwembu hi tatana Jehovha Xikwembu a ri karhi a khongela ntawu na hina kota vanhu hi na ye minzwalo leyi hi nga na yona vutomini bya hina maxa a kona lweyi de facto a nga hi rhulisaka minzwalo leyi kasi leswaku hi kota ku kuma ku pepa ni ku hi vevuka eka ku eku tikeleriweni ka hina
0: hi swona a mabulo lawa ka nongoloko ntwanano ma ni tsakisa Felix Paruk ku ni a vuyelelo ni talisaka ku hi hlaya lana leyi nge swilo hinkwaswo leswi swi hefemulaka swi dzunisi Xikwembu hi kuma lomu ka Tipsalem ka xijuda ka Israyele wa khale ya swona loko vanhu va ya Jerusalema a va famba hi ku ya lava mombo wa Xikwembu na va le karhi va yimbelela tinsimu na va le karhi va tlakusa vudumula swona wukulukumbala swona hikwalaho ka swiendlo leswikulu kutani loko u languta masiku lawa vanhu va hali na kona ku tsaka loko ku yimbelela loku va ba a tinanga swiphambati swa tinsimbi ni swin'wanyana na va le karhi va dzunisa Xikwembu kumbe vo kombisa ntsena a swikarhato
1: ya swi kona swo patsana tatana mukhanje hambiloko de facto nguva yi cincile kambe va hali kona lava va yimelaka ntiyiso
0: hinkwayo
1: hinkwaswo ya de facto ku vula ka exoda hi fanele ku hinkwaswo hi nyikela eka Xikwembu hi yena loyi hi fanele ku mi dzunisa hi mbilu ya hina hinkwayo ni hinkwaswo swa hina ntawu va hali kona lava de facto va tiyimiselaka eka hinkwaswo leswo masi kambe loko hi cuka masiku lawa ma tsutsumaka naswona va kona lava vo swimaha hi ku swimaha ntsena hi vulavula hi tivhangeli ta prosperidad a ka ha vulavuleli ku entsimisiwa hi ku ponisiwa nawu
0: lexi hi xona xivangelo lexi xi endlaka ku loko Jesu a nghena Jerusalema ku sungula basisa
1: exactamente a palisa titempela a ngalisa hinkwaswo
0: swiswona leswaku
1: helaha ku ni manegosio lawa ma nga kona endzeni ka
0: teka evhangeli hundzuka
1: imani gosu
0: leswi kalaka swi nga laveki va tidzunisa vona mavito ya vona a va tlakuseli
1: a
0: ku ponisiwa loku nga kona eka Kristo
1: ntawu hinkwaswo leswo swi yenga swaku de facto masiku lawa hi ve na wona hi yo tona tinkereke to tshamisa xisoleswo
0: leswi kalaka swi nga laveki
1: leswi ka swi nga laveki maxi la ku vula leswaku de facto ti kona tikereke leti ta ha kongomaka
0: tiyimela
1: ntiyiso yi nga ku kwentsimisiwa yi nga ku ponisiwa
0: hi ndlela leyi hi ta vitana antlawa wa gospel de doom loko ku we are marching to Jerusalem.

0: Indlela leyi ke mindset wa ku rhandzeka hi fikile amagumulaka ku kombisa anongonoko ntwanano bindzu la Radio Mozambique, emisoro provincial ya Kagasa. Felix Paruk ni kesi ntamu kuva u tinyikile nkarhi lowu kuva hi tata longoloka swin'welani va yingiset na hi le karhi hi va khutaza leswaku hakunene va nga pfumeli leswaku nala diavulosi a nghena a ku ta hahlula hikusa nala teleswo sweswo a ku ta yiva a le rhandza ku rhula ntwanano a tsaka hi ku vona timholova a tsaka hi ku vona vanhu loko va nga longoloki. Xin'wanyana lexi ni nga ta wu kombelaka ku va u siya ntsatsiwa layani ka nongoloko ntwanano ni vafundhisi seyo kaya vapastori ka tinkonzo ta n'wina sonto leyi mi nga rivala a ku va mi ya ka wu ka timhaka leta boato leti ti twakalaka ta ku va a swirho swa wununa swa nyamalala i vunhwa leli nala a li tirhisaka lavo tala va dlawile hikwalaho ka mavunwa lawa loko ku rhandza kanala hi nga hlaya xo
1: kaku rhandza kanala de facto timhaka leti ta maboato na tona a ti khwatsi ta vavalasa nkereke ta hangalasa vahanyetiko ta endla leswaku de facto a vanhu va nghana ku twisisa khwatsi ka leswi swi vulavulaka ndzeni ka mfumo hambi ndzeni ka nkereke kwa nkereke na yona
0: yini ntikelo
1: kuswa swinene aliyaji hi tshemba swa ku ku vula ka wena vafundhisi vasheki ni vapastori hinkwavo
0: vafaneleku
1: va nyimile eswilweni swa vona swa ku kwintsima handle ka ku vavula mhaka ya evhangeli
0: ina
1: ya rito ra Xikwembu naswona swa fanele ku de facto va mahansa tsiyo mayelana ni mhaka leyi kutani hinkwaswo leswi swi endla swaku de facto a ku veni ku banana ka tinhloko vahanyetiko va nga tshamisi khwatsi hi veni lava va nga hi lahlekela va dlawa va handle ka nandzu
0: hikwalaho
1: ka vunwa leli se a swi hi fanele kota vakristi kota vahanyetiko hi fanele ku hi xixima mhaka leyi hi ta fastar ni vula leswo ka mhaka leyi ya wubowati a swi kona leswo a hi vulavula masiku ndzhaku ka kafeda manyaa dokodela loyi anga le kona a ku a mhaka leyi a yi nge maheki hi kwalke manera na swi ya swi kona leswaku ku khumbiwa a munhu wa atrofiyara hambi ku alahlekeliwa hi swirho swa yena naw leswi a swi nge maheki ntawu tinkereke ni vayingiseti vo rhandzeka ha mitsatsiya leswaku a hi humene ka mhaka leyi ya maboato hi nga yingiseni leswo Xikwembu hi xona xi vekaka munhu hi xona xi endlaka munhu hi xona xi mu tekaka futhi munhu ndawu nopodili hina hi mahaka ya timhaka leti hikuva ku twa mavunwa ya yonge lawa
0: hi swona hi khensile a ku rhula lerhandzu ni ku twanana i nhlohlotelo rito la vuyelelo haleno la Radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza xikarhi ka mindyangu ya hina hi navela makateko ka mindyangu leyi sungulaka namuntlha a ku va ya katekisiwa nkerekeni va hanya hi ku rhula lerhandzu ni ku twanana ku za va hambana hi rifu ka vana hi navela leswaku va nga yingisa dyondzo ya vatswali va va xixima va yingisa hikusa Xikwembu xi tshembisa leswaku va ta yingiseliwa amasiku ya vona ya ku hanya ehansi ka dyambu hi ka wu ka timhaka ka ta uphuzila mabyala vudakwa swidzahadzaha ni ku kala hi nga xiximani emugangeni a hi humeni ka tinyimpi leswo swi nga ta hi fikisa andhawu nongoloko lowu u bindzu lowu tlhela wu kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukhacwa kasi Mariamu Ibrahimu a vile ka ta michini ka teka swinene Jesu hi yena Alpha na Omega masungulo no hetelela bye bye.

Ai, li kari hichi na hiti dzudza. Na tsemba swa ku na me mungana mina luya na wa li kari a kungiwa etlela nyana a swi vonile swa ku alana lixile a loko liza lixa ku laveka hi dyondza ku laveka hi tlanga ku laveka hi endla minchumu ya lisima ngopfu swinene swi nga ka swona i ku yingisa 90.9 nkarhi lowu ku nga ni a nongonoko rito lantsongwani. Ina, i ku sa nongonoko lowu u ku tisela ntsako ka siku la namuntlha u ku tisela kambe a mukhandlu leyi ku tiva n'wana Musambiki ta maswekelo na yi nga khohlwi a vathanganisi va malembe va siku va vhiki nambi ku va a hweti leyi se hi xileswo tshamiseka hi ta kota a ku tlanga hikusa ka nkarhi wa sweswi hi ta kumeka na yi tlanga hi ku endza. Ina mungano hi ta endla kutsongo hi ta tiva a bileni na mungano wa hina Felizmina Maumani. Felizmina i njulu la mi li ku yi wa tiva mungano a nyamuntlha ni khumbukile maendzelo ya Manuel Don Gulam. Ina phela Manuel Don loko a yi a ta na dumisa nyana movha lowu yana wa yena wa ku produma wa karhata kambe na tshembe leswaku a vhiki leli a li taka hi yena a nga to yi hindzisa kambe a namuntlha na tshembe leswaku a yi balekile hinkwato swa ku hi ta khuluma hi Nyezani ingaku Manuel Don wa yi chava Nyezani phela kambe a hi twaneni Felizmina leswi a hi tiselaka swona ka siku la namuntlha.

ngiseti kamukhandlu kutiva muganga Msambiki. Aya mundla kamukhandlu kutiva muganga Msambiki mtapangala idwe mina Felizmina Momani. Aya mhlavangani va mina hi ta endza ku ya tiva Bileni. Bileni a yi humi handle ka Gaza ku kumeka kola xifundzankulu Gaza a dzongeni ka tiko. Bileni i kusuhi ni mati ku vitaniwaka Praia de Bileni. A mati ya Praia de Bileni mani magandlati lamakulu. A Praia de Bileni ku nisima ngopfu swinene hi ku hi nga ringela tipexi kumbe makamarawu kumbe hi nga tlanga wu na dara. A vanghani va mina loko a nga ti ku hlambela hi nga hlamba mavoko hi tlanga ni misava ya Bileni leya wu tshama yi basile ngopfu swinene. Vanghani va mina a mo swi tiva leswaku a mati ya Praia de Bileni mani munyunyana. A mati ya Praia de Bileni mani ma twakala munyu swinene. Mani munyu ku ma tlhangana ni mati ya Oceano Indico. Ina munghana wa mina ma tlhangana ni mati ya Oceano Indico. Kambe namuntlha munghana wa mina hi yeve karhi hi endza hi ya tiva Praia de Bileni. Praia de Bileni ku nga kola phakati ka ximfundzankulu Gaza mu nga endzisi hi mina Felizmina Momani. A Praia de Bileni ku sasekile ngopfu swinene hi nga endza hi makhambi lama taka vanghani va mina. Bye bye munghana wa mina hi ta vonana ka khambi leli taka.

feliz mina kasi iliyanzo lelunga kumeka uyilungisela kasi kula namuntla kasi bilani asasekele ngofu shinene kasi bilana kumeka kolomka gaz oh nambimisano kohla ileke kumeka ku alwandlele liyala kusaseka ngofu shinene ina loko ijika kole aka masiyi leya a tsamela jo kuna memo ngano haina akumekela khumbuka swa ku bilene ikoseni ya ku ngani lwandle ikola ka mngano haina filish mina kambe ke mngani unga khohle ana munthu hi vulavula hi lisima la nyezani ina phela nyezani lini lisima ngopfu swinene nakona tiva leswaku na miloko u yi chava nyezani swoswi phela na wa ku tswaliwa a ku tlhavili nyezani ina u rilile kumbe u rilanga a swi tiveki kambe va ku tlhavili nyezani hi xileswo yi lingani a lisima evuton'wini la hina hi ku na ya ha tswaliwa hi tlhaviwa nyezani leswaku a nyezani liya i hi pfuna evuton'wini la hina hi xileswo na hambiloko ku va ni mavabu ya ku hambanahambana ma nga kona ma nga ha tshuka kasi ma nga hi kumi hi ntamu ngopfu swinene hikwalaho ka nyezani liya yo sungula va hi tlhavaka yona na ya ha ku tswaliwa a wu swi tiva leswo kuni mungani wa hina luya wa ku a swi tiva u vona lini lisima nyezani a lisima lembeni la nyezani hi lela ku li yi vhikela ka mavagwi na minga li ku yi vhikela ntsena ka mavagwi a nyezani ya tirhisiwa ku na mbeni loyi se a vagwaka ya tirhisiwa ku va a munhu luya a kuma a murhi lowu lavekaka hikwalaho ka nyezani swo endleka ku munhu a vagwa hi ntamu a kumeka ka ku vagwa loka ku a nga ha gwendi ku endla nchumu se hi xileswo va tekela ku teka nyezani va tekela ku n'wi tlhavanya na kutsongo se a murhi loyi ya wu nghena ka muzimba wa yena se munhu loyi a kumeka na hanya ka mavagu lawa wa nga ka wona hi xihandla se alelo hi lona lisima la nyezani kambe ke mungani u nga khohlwi a loko u tshuka u kuma a nyezani ndhawu yin'wani ni yin'wani swi tivi swa ku a nyezani luya a wu kumeki ndhawu liyana hi ku u yo tshuka u vekiwa hi munhu ahihi i nga va ku swi yo phazamisa tshuka u cukumetiwa hi matshamelo yo ka leyi nga lemanene se hi xileswo swa laveka ku a loko u tshuka u kuma u susa u vitana munhu wa nkulu leswaku a ku pfuna a ku u cukumeta hi matshamelo manene hikusa a nyezani i ni a tinghozi ta yona a loko u tshuka u yi kuma u nga tshuka u kumana leswaku i nyezani leyi swa ku i tirhisiwile se u tshuka ku ha mina ni twili lisima la nyezani ina a lisima leli hi lona ina lalinene kambe ya muchumu hinkwayo leyo a yi endliwi hi hina yi endliwa hi vanhu lava va nga fundhisiwa a ku va va tirhisa a yona nyezani leyi se swa laveka ku va loko yi tshuka yi hlangana na yona ndleleni kumbe ndhawu yin'wani ni yin'wani hi swi twa swa ku nchumu lexi i nchumu xa ku a xi laveki ku xi tshama a ndhawu ya ku vonaka yonge hi leyi se swa laveka mpela a ku va ni vitana munhu leswaku a ni pfunisa a ku susa nchumu lowu a ku vungani vavisi hikusa ku kuma lana ndleleni kumbe tindhawu ta ku hambanahambana ta ku a ti fanele ku i va koho ku fana ni xibedhlele a xibedhlele swa fanela ku yi va koho kambe ni heli ndhawu ya ku yi nga vekiwa khwata se loko u kuma a ndhawu ya ku i handle ka xibedhlele u kuma ndleleni kumbe le kaya se swa laveka mpela ku va u vitana munhu lowu a mukulu a ku va a ku pfunisela kambe a dyondzo leyi i ni khumbukisile a lisimu lo karhi a n'wi nanga leliya la ku a loyi a swi twaka ku tlanga a nga tlangi xitaratwini a loyi a swi twaka ku tlanga a nga tlangi ni swikhwa a loyi a swi twaka ku tlanga a nga khwelekhwele misinya ina kambe a loyi a swi twaka ku tlanga a nga tlangi ni tinyezani leti a tshukaka ku tikuma na a nga ti rindzelanga lomu xitaratwini se hi xileswo hi ta ti jujanyana hi lona u nanga leli valini.

Kunene na tshemba leswaku vangani va hina va dyondzile xo karhi na miko va hi unangaleli se va swi tiva swa ku nada phela alana a swi laveki ku ni tlange hi minchumu leyi ya ku tsematsema ya ku tlhavatlhava a swi laveki nada ku laveka mpela a ku va minchumu leyi hi xixima leswaku hi nga tshuki hi kumana ni nghozi ya ku hambanahambana kasi a nghozi yin'wani hi fanelaka ku hi tivhikela ka yona i nghozi leyi ya ku tshwa i nghozi leyi ya ku hi titsema hi xikhwa i nghozi leyi ya ku hi tichela hi mati ya ku hisa yi nga kona ku tshwa mpela se loko ni khulume hi ndzilo ni khulume hi xikhwa ni khulume hi mati ya ku hisa leswaku a ndzeni ka mina se swa a sungula ku va nga guwa se ku va tilidinyoho ka ntlalo ku lo chelanyana mati kambe a no khohlwa phe nambi mati a ni nge se phuza swa laveka ku hi tsutsuma mpela ya ka ndhawu liya ya ku hisanyana ya laha kaya a ku va hi ganyana kutsongo naswona hi phuzanyana mati kutsongo a hi nchumu ku va mixo na mbo va mixo a mati ma phuziwa nakona ma endla khwatsi evutomini laha hina ni ka muzimbo wa hina hi xileswo a hi tsutsuminyana hi ya twa mukhandlu ta maswekelo kasi laert wa ku rhandza ku hi swekela a rhandza ku hi swekela madedlela se ni swi tivi swa ku a vhikile la ta hi swekela yini kambe na tshemba swa ku hi madedlela a swi vona ko se niya a loko se hi swi vonile ta swi tiva swa ku yi ncwini mungani wa hina layert a ngo to kumeka a hi swekela

ka si kuva u ishekelile. Ngane na la yerti nyamuntu. Ai shekelile nyama. Mungani, inje utekile phepha la wena ni kaneta kumbi lapi ya wena utsala khwazi leswi la yerti anga kumeka hi fundisa ku sheka. Aloko nga tsalanga u luzile mungani. Ikusa phela la yerti. Xa ku galeswa nga sheka xona. Swi nandzika ngopfu swinene. Kwa ta vula ku ntati nantswa ni titiwo. Swi no ti nantswa ni to titiwo. Njhani ku phuza mati ku. A ku nandzika loko hinkwako ku nga famba ni mati se ni minta. Futhi munghana. A vhiki leri. A loko ni tshuka ni famba mahosi. Ni fika ni ku. A ku humi nyangana ku sala a nyama. Hi ku a nyama leyi a nga hexekela la yerti. I nandzika ngopfu swinene. Kambe u nga yingisi khwazi leswi ni nga swi vula swa ku loko u ya mahosi u ta yimbelela. Hinkwaswo leswi gaka swona, a loko swi ya ndzeni swi ya gayiwa swin'we na munghana a swi hambani hinkwaswo leswi gaka swona swi ya gayiwa swin'we hikusa a muzimba wa hina. Phela i muzimba wa ku u taleliwe hi minchumu ya yinyingi lomuya ndzeni lomuya. Se loko hi ga swakudya swi fika lomuya ndzeni lomuya a swi hambani, a ku na ku hambanisa ku u ginyama kumbe u gili a matsawu hinkwaswo swa patsana leya a leswi swi hambi na swi hambanaka kona hi la ka ku a loko se swi lava a ku hi pfuna xaka muzimba wa hina seke se swi kumeka na swi dividirana leswi hi xiputukezi va ngo i maproteina va ngo manutrient na munghana kasi hi swa kuga swa ko swi wa patsana se nyana swi patsana swi patsana se hi xileswo swa laveka ku hi tiva ku hinkwaswo leswi hi gaka a ku na ku hambanisa ahi kambe loko yo tshuka yo lava ku hambanisa nga khohlwi vulavula hi nyezani a nyezani yi ta ku kuma khwatsi hikusa se u ta kumeka na wu va gwanyana kutsongo se u ta kumeka na wu nga hali khwatsi se hi xileswo swa laveka a ku u ve ni matshamelo manene ni magelo manene kambe a nkama se wa hi kama a na swi lava pheku hi bulisana hi bulisana hi bulisana kambe ku ni minongonoko yin'wana yi fanelaka ku yi tlhela yi hundza kwala 90.9 FM se hi xileswo hi ta tsutsumanyana hi tlangela a vahlanganisi va malembe.

anongono kwa ina ufikile ba gumu mungani akasikula namuntu panga 12 mama tilde mungwa kasilane ngakumeka yibula hili simalanye zani ungakhohle anyezani aswilavi ku hichava anyi kulava ntsena ku hishishima ku hinga itirisile yoshe nakona hi switiva swa ku anyezani lili sima hikusaphela hi minkarhi yinyingi ya hi pfune utumini la hina na ya ha ku tswaliwa ku ze hi fika nyamuntlha yin'wana tiku hi nyime maha leswi hi ku yi kumile nyezani liya ya ku sungula se hi swileswo swa laveka ku hi tiva lisima la lona ina a chavisa kambe lini lisima handle ka leswo hi ve ni mukhandlu ku tiva n'wamusambiki hi nga tiva abilene nakona hi fundhisiwi ku sweka a nyama ya huku hi yena laerte loyi hi mu khesaka ngopfu swinene ni swoswi hambe mavoko phela se ni yo hlamba hi ku swi ni lisima ku hi hlamba mavoko kambe loko yi nga li leswo a ni nga ta hlamba mavoko ra na ha sala ni twanyana a ku nandzika loko ya ka huku ya laerte kambe

Mngisithi yakuyisela inkari omahungu mahlayiwa a Francisco Simbini. Lembile limfumo utasekutela imali itlula ka 2 billion jotimitikali kavantswa kulandzeni kamakungu Fidel ni Empodera. Kamali yishpimusha 1 billion 500 million jotimitikali itasekutela makungu ya Fidel na Cove 600 million itakungumisiwa kamakungu Empodera. Masekitelaka varambu la xisati. Maringili watiku Daniel Chap atlamiseleke makungulawa avule swaku ntikelo ikuva kupfuliwa mintirho ni kulandza mabindzu ya ku hambanahambana ngopfu ahandle ka madoropa. Uvikulu ya tiku tole pasise makungu ya nawu seketelaka bindzu la muganga ni nawu wo pfumelelaka ku va ku vumbiwa Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Hi ku landzela loko ku pasisiwe nawu lowu, mavandla ya politika ma tsatsiye ku va wu landziwa akukhanyeni ni hi lakunene. Ndhambi ni ku tanula ku vonekeke edorobeni la kancancayi swi endla ku va ku nyimisiwa mintirho ya ku va ku hetisiwa vuyaki la bazara likulu Mercado Grossista. Maringili wa doropa la kancancayi Osman Adam atlamisele leswaku ku ta fika sweswi a swi tiveki swa ku bazari leli li ta nyikeliwa rini hikuva ka ha tsakama ngopfu hi ndlela leyi mintirho yi nyimisiweke. Ku tlula 300,000 wa vatshamitiku lomu xifundzankulugaza va phuza mati yo kala ma nga basanga, talo wa vona i nga va miganga ya N'walungu. Maringili wa xibyana xa vuyaki ni switirho swa mfumo João Xivambo a tlhamisele swaku xivangelo i ku va ku tala ka swihlovo swi huma mati ya munyu. Maringili loyi a tlhamisele ni swaku ku va ku fikeliwa vatshamitiku ka xiyimo lexi, mfumo karhi u yavela a murhi wa kuloru ku va ku basisiwa mati swin'we ni switirho swa ku sefa munyu. Nyamuntlha 30 ku nga hisa ku ya fika 37°C, swi landzela Maputo, Kilman, Beira na Ncancayi ku nga fika ka 33°C, Inyambani ni Pemba 32°C, Nampula 30°C, Ximoyi 28°C, Vugamu Lixinga. Nyamuntlha ku nga hisa kampu ku ya fika 25°C. Mingisiti va ku rhandzeka avumahungu enkarhi lowu rhandzela van'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene, ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni utomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi, a tlhela ni matimba, ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi lisiku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tifijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Yu, hi nga mu cuvuka. A dyile hinkwawo. Khani mambu mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena a kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we, handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyiki swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelana ni makumelo.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya lisima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu, u ni a ndhawu ya ku va ku nga yiwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatimu ni swin'wanyana hi ku tala. Ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena, hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
2: Tindhambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
4: Dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

Eka ni virashna 47 minutu ushumzeti wakuronzeka hindali fika magamu ka nkarulu wa wajisunguleke hi 4 horas na 45 minutu 5 horas ikumema ungo ka.

0: 14:40 xingasi lavetela tingela ta kumana na Avelino Antonio chikhati cha ku hiya ka Gaza ku ya ramba Fernando Mukhancwa kasi wa hulawulela xungetano hi letiyelanaku ni maphikizano khavelega chikhumba maka la kuma nga se sangula hi chinyimi cha provinsi.
1: Amilosa vangisete va Radio Msambiki Maputo Gaza na inyambani ka majambu ya ta disporto hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ku heleni ka vhiki ku endlekile a nhlengeletano ya ndzeni ka nkamba ya nhlangano wa ta mitlangu ya bola laha u nga boha leswaku a mitlangu ya supertasa hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza yi ta va kona hi lisiku la 6 ka junyu kasi a ku pfula ka campeonato provincial yi ta va hi 13 ka junyu leswo yi ta va hi ndlela ya ku twanana ka mitlawa leyi yi nga kumeka aka nhlengeletano leyi nakona ka nhlengeletano leyo a mitlawa yi twananile leswaku a ku nga ta va kona a mitlangu ya supertasa hambi ni tasa de Mosambiki hikwalaho ka swirilanganya swa ku hambanahambana hi ndlela leyi a wu kolola Radio Mosambiki emisoro provincial ya ka Gaza leyi bulile na Felix Paruk loyi ka mavonelo yakwe a vulaka leswaku rhangele la nhlangano wa ta mitlangu ya bola a li fanela ku va li landza a mabulu lomu a swi funzeni ku va ku londzovotiwa a tindhawu leti ti kalaka ti nga dumeliwanga hi tindhambi leswaku mitlawa leyi kumekaka na yi landza a mapalisani ya recreativo yi swi kota a ku va yi ri ni wuhlengele ku za yi nghenisiwa a ka xenge xa FIFA Connect leswaku ku nga dzukadzuki a ku sungula a mitlangu ya nguva ya bola ya 2026.
2: Avuxeni tatana Mukhancwa, avuxeni vangiseti vo rhandzeka hi misopfu sa maphutugaza hi nyambani vela anguva ya hina la ka Gaza ya tsonzoma kota hivini swihuhuri hivini timpfula hivini tindhambi hinkwaswo leswo swi hlaseleli kusukela janeiro ku fika marso se hi tshemba swaku hinkwaswo leswi swi komprometela a ku pfula hambi ku khangula ka nguva ya hina ya 2026 hi xiyimo xa mitlangu ku tiyisa miri kutani vatshemela leswi mahisa xileswi tatana Mukhancwa hina kota vana lista hambi vahlaleli va mitlangu ku tisa miri principalmente football support hi rindzela hinkwaswo leswi nga ta maheka loko matshemelo mahexi leswi swi vula leswaku de facto swi kona swiphiqo swi kona swikarhati leswi swi xanisaka a tiekipa hambi ni proper association provincial de football hi xiyimo xa ka Gaza se kutani sweswo ku valisa ku va de facto loko choka ama swi fundza nkulu swin'wani se swa tsutsuma se ku kompitiriwa kutani hina ka Gaza ha tshama hi xuxa hi hlela hi chikutira hi banana tinhloko hi maruniyawu ni swin'wana leswi swi fambelaka ni mitlangu tisemele kutani swa hi xikuvanisa vhela hikuva ne mitlangu ya tisa miri hi xiyimo xa tasa de Mosambiki ni tive na yona hambi supertasa Tony de Apertura leyi hi nga yi tolovela hikuva yi humelela sempre yi nge ti va kona se bon hi tshemba swa ku hinkwaswo leswo swi hi endla leswaku de facto hi ni ku dum hi va ni ku kanakana leswaku de facto hi ta ve ni a mitlangu tisa miri lomu ka Gaza o na hikuva ni to ti ekipa na tona a tse confirmara a participação ya tona.
1: Bom, ka mabulo hi nga ve na wona ka minongoloko yi nga ndlula ndzhaku se hi vulile leswaku association provincial ya bola yi endlile tiyenzo ku va yi ya kambela matshamele ya mitlawa endzhaku ka tindhambi ta janeiro na marso hi xikombiso ADC a tekele ku nghenisa hambi ku swa ku nada a nga ta swi kota i andrazan la yena i ndlela ya mati xibutu Vic Lolil tatana Yunus Valente abihuwa sabu lili swaku hinkwavo vasosi vo mtshikela yexe laya axuma axikona bileni alwa ni formação wapa mexa
2: okay.
1: Tani loko chuvuka hi leswi Gaza nga tshamisa xona ni bileni anga xanisiwe hi tindhambi manjakazi swayantswa nyana kambe ni zona north fana ni masinjir lomu xibiwaka hi ntamu swona a swikumba ku ni ma top dzaseji

0: de facto ku humaka vakavinwa bola vadzikumingezvi vadhari munteru vahumile eka mazvoko zvo walange hi wola so vababek xikolari ntao a tepese hi nga vulaka leswaku de facto kota va tiri na doro kota va
1: tekaexactamente
0: se aka hali kulu aka hali ku ate porke loko hi chuvuka ka swifundzankulu swin'wani se a mafazi distrital se ma sungule ku tsutsuma ngopfu swinene kasi leswaku va mahasilesahambi ku hlela vaxiketelo va fambaka a yi nyembani se de facto maekipa ma rhambiwa hambi va technic va rhambiwa leswaku va akompanyela mazoku swi laha kasi leswaku va ta kota ku haha scouting hi laha swi lavekaka kona pra va ta kota ku alimentara a tiekipa ta vona hikuva hi minkarhi yin'wani a tikipa ta hina lomu ka gaza ti loko fika nkarhi lowu wa ku pfula nguva ti tsutsumela maputu ti teka mazvigadori ti tsutsumela bera for example va tsutsumela swimuzankulu swin'wana ntan kutani kwe hina hi selero laha tavulisa swileswo hini a industry ya ku mahama swigadori ntawu swa hi fanela ku de facto hi va akompanyara vana lava hina ka masiku xipiriti xikolari ntawu loko va khetiwile va integrariwa ka maekipa ya vona kasi va ta kota ku lapidariwa hambi ku moldariwa va kulisiwa kasi leswaku va ta akompanyeriwa hi laha swi lavekaka kona
2: a hi le karhi hi twa a marito ya tatana Felix Paruke i mun'we ka valandzeli va ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi lowu a xifundzankulu Gaza tlhelo murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola ka ncencai loko a le karhi a veka mavonelo yakwe mayelano ni ku kala ku nga sunguli a nguva ya bola ya 2026 ndzhaku ka nhlengeletano leyi endliweke ku tiyisisiwile leswaku a mitlangu yi ta sungula hi lisiku la 6 ka junyu kasi a kampionato lona li ta pfula hi 13 ka junyu hi yaka ka yena wa 2026 ku ta fika nomo lowu ka gaza a swi se na tiviwa leswaku i mintlawa yi ngaki leyi yi taka na yi baliwile lomu ka xigwa FIFA Connect hi ku landza anawu kambe ku tiveka leswaku mintlawa yi nga leyi ngaki se yi pfulile a swipfalo laha yi langutelaka leswaku ka masiku lawa mataka yi nga tiyisisa a wu kona bya yona a xikarhi ka mapalisani ya campionato provincial kambe u nga rivali muyingiseti leswaku hi xikombiso ka liyendzo leyi nga landziwa hi u rhangelela nhlangano wa ta mitlangu ya bola lomu xifundzankulu Gaza association sportiva wa le ka xokwe a tivisile leswaku a nga ta swi kota a ku va a kumeka ka mapalisani lawa na yena mabalani se a tivisile leswaku a nga ta swi kota ku va a kumeka a ntlawa club chibutu wu ti khala hi ku kala ka xuma ni ku kala ka wu hlengeli lava socio leswi swi kalaka swi nga tshembisi leswaku va ta swi kota ku kumeka hi ku hetelela aka nguva ya bola ya 2026 se hi vulile ka gaza a yi nga ta va kona a tournei de abertura nakona a ku nga ta endliwa a mapalisani ya tasa de mosambique ku hinkwaswo a kusukela radio mosambique a emisori provinciali ya ka gaza na hi kongoma a hi nyambani ave fernando mukhancho
3: bongile fernando mukhancwa hi loko kunene u hi tivisile xungetano hi maphikizana ya u khavelo ka xikhumba laha ku kala ku nga si tiveka a siku ka gaza kutani a ku si tiveka mitlawa leyi tikumeka ka maphikizana lawa.

hi byona hi simama ni magambu ya mihlakani yo tlanya ta miri ka siku leyi giga nyamuntlha hi wulili ku rindzeliwa mahlo na mahlo ka Nova Alliance wa machichi ni temusa ka xitatisalo wa ka Masingi mihlakani ya tasa Musambiki xungetana hi Musambola mihandzu ya mihlakani yi nga biliwa ku vuleni ka Jornada Maxakeni na Association Black Bulls va ringene hi 0-0 tolo ka xitatisalo amukele ni ku ba Ferroviari wa ka Maputsu hi 1-0 kasi Xingal Diteta a endzeli Liga di Sportiva wa Sofala loma nga ya luza hi xigoli xin'we xo kala nhlamulo a nyamuntlha ku ni ku simama a ku biliwa ka maphikizana ya vukhaveli bya xikhumba hi xinyimo xa tiku ntlawa wa Union di Sportiva de Songo ni ntlawa wa Ferroviari da Beira kutani Ferroviari da Beira Union di Sportiva de Songo yi hlakani u nga vikisiwa loko swi ta ku kindzora xa tikweni ga Mosambiki kasa Ferroviari de Nampula ata ku mahlu na mahlu ni Bahia de Pemba leyi mihlakano ya Mosambola 2026.

Esse é o Mr. Nyungwe, cá 15 horas e 4 minutos, magambo ya mhlakane yo tlanta mira ka sikulegi ga nyamuntla a tolo aka letiela na ku ni maphikizana ya Liga South Africana de Football hi ulile ku mitlawa imbiri yi landzisela na ku ka ku lwela ku va campeão in título kasi tlawa wa Mamelodi Sundowns hi wona u nga ba a tlawa wa Swelel Football Club hi 7-4 kasi a Kaizer Chiefs hi kasi Orlando Pirates hi yena a nga tibela tlawa wa Magezi hi swigolo swinharhu swa ku kala Hlamulo maphikizana ma ha simama kuza ku ta tiveka ku himana nhena ya maphikizana lawa ya ukhavelo ga xikhumba hi xiyimo xa Afrika do Sul.

hiwulili dzoitu golu xtinga chiliwa kutani dzoitu wa zigolu aka musambola loyi kala ka siku ganya muntlha loko ku pimiwa leswaku byi nga ha yingesela mandzeku loko va ta ku mahlo na mahlo Ferroviario de Nacala ni Association Desportiva de Pemba aka nhlakano wa ku vala jornada

0: I'm a bomba boy.
1: Hi zwona maphikizana ya kani sub dza set lo Mosambika kumeka ku kona yini muni wa magrupu hulawula hi grupu A la ku nga na Morocco, Tunisia, Egypt ni Ethiopia. A grupu B kuna Costa de Marfim, Camarões, Uganda ni República Democrática do Congo. A grupu C kuna Mali, Angola, Tanzania ni Mosambique. Kasi grupu D kuna Senegal, África do Sul, Algéria ni Ghana. I dza seji wa mikawa leyi kuneni yitu mahlu na mahlu kama pikizana mafaneleko akumaheka tikweni ga Marokos hi uli leswaku kawa wa tiku ga Marokos kutani kawa wa tiku ga Mosambiki umaheli mihlakani inharu uluzili yonhli a mihlakani leyi ubelele ni Morocco, ubelele ni Camarões, ukhawubela ni Uganda, Mosambique kota hingawula a ka grupu ya Mali, Angola, Tanzania, ya ka grupu ya Mali, Angola ni Tanzania. Mapikizana lawa matuma heka a Morocco kusukela aka hwiti ya leyi a kawati uga Mosambique wasimama kutilungisela aka mapikizana lawa kutani kasa kungena ka mapikizana lawa na uhlumile a makhari ndzimeni ya kulwela kuya ka mapikizana ya mundial ya masubi za 7.

rengisa dingwe maele ya o hegemeta mnongonoko wa thenga tou batanga uli sima la mavasina mnongonoko nga bendulo tsumela kombisa ngu nazi Jeremias mano Elton ungolongolo wa michini ni uwonelela tya Miranda mabu.

0: Rishile muhanyi wa Shilembeni, rishile muyingiseti wa kurandzaka wa radio Musambiki, emisor provincial ya Gaza, rishile nkwenu wa rambi wa mungalana Shilembeni, ikari ililana kasikuwa iendla nongonoko, lo uvula vulaka ima tamela ya mganga wa Shilembeni, nzakuwa kuwa kuwone kile ndambi, ambini tindela leti mtami wa ndaule ya atiti risaka kuwa tivikela eka mavadwi ya malaria, shingwe ni ya kubuyelela anga madiarea. Nongono kuloo ufambisu wa radio Msambiki ya mso provinciala Gaza. Impatsanu ni nilanga noka longa lumbi mfumu. Ivulavula yu ni sefi. Ikona kanda ule ye kamishu wa nyamuta. Halenu shanga vatiri wa radio Msambiki kubaya tatangana na wana muingi seti. Inongono kuloo unga mfukeni kusikela lonkari.
1: Na hinti matima hita kekuba hita. Ulavula hita utomi lava tsami wa Shilembeni. Nzauka loko kuvonekile tindambi kuva hetiva leswaku i swine swi va hanyaka ka swona swikarhato swi va kumanaka na swona va hanyisi ku yini ka nkarhi lowuya va humisi ku yini na va le karhi va baleka mati lawa ma tateke lana a Shilembeni loko hi cuvuka u nga kuma hundzelenyana a majanela se hi la ku va hetiva leswaku swoswi a vutomi hi rihi va tivhikela njhani ka mavabyi ya tinxakaxaka mina ni vulavulaka ni Alfred Muyanga ntirha ra a radio Mozambique ni muvulavuli mama ni tlheleni ka mina i bela ri mina nyantumbu i muvulavuli xichangana ni xiputukesi a lweyi hi mi vonaku a le karhi a tovatova michini Emmanuel Antonio lweyi hi mi vonaku le na a le karhi a khipakhipa swithombe hi yena a rhangelaku a ntlawa lowu i muvulavuli na yenawu i Carlos Matsinye kambe hi ni a muchayeli wa vhiyawu la hina laha a tumbelile hi Leo Virgil Duterere a kola ku duzi
0: ingiya yi ku tekeni ka matimba hikusa ku chayela vhiyawu a swi vevukanga
1: a kola ku duzi hi swileswo tanilana hi vuleka ya kona hi la na Shilembeni ku va hi ta vulavula hi vutomi leri ri hanyiwaka sweswi la hina swikokolelo leswi hi nga ta veveka switi swa ku karhi ka vahanyitiko hina muchikitelo hina swikipa hina tinguwu hina makaderno leswi hinkwaswo ku va hi ta ve hi hanana lava va nga ta ve va hlamula khwatsi swivutiso leswi hi nga ta ve hi swi veka mayelano ni mavabyi ya ku vuyelela mayelano ni mavabyi ya dzedzedze malaria van'wani va le muzototo ni ku va nakona hi seketela vatsongwani lava hikwalaho ka makaderno lava ma vilelekaka lomu swikolweni van'wanyana va ve va luza a makaderno hikwalaho ka tindhambi hi ni ku tshemba leswaku ma ta pfuna a hi manyingi kambe loko u kuma kaderno lali u ta swi kota ku va u tsala leswi teacher a vulaka swona xikolweni
0: i ntiyiso leyo hikwalaho ka nongonoko lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi vuyiseke ka wona swiqokolelo i ndlela ya ku va hi zama ku va hi tlakuxana hinkwerhu hi kumekaka hi lelana hi xanisekile hi tindhambi kasi ke a ndhambi vonekile hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza vutalu la swifundza hi le ku sisimukeni xitanu ke hi navelana ku va hi khomana hi voko swi nga ndlela ya ku va hi khutazana hi ta famba khwatsi a xiputukezi xi vula swaku a wu ni yawu faja forsa se loko hi kunene hi khomana hi mavoko swi nga endlangi leswi hi nga ka swona a swi karhati i ngi ndlela hi nga ka yona a yi tsondzomi hambiloko kunene yi tsondzoma Alfred Muyanga loko kunene hi kongoma hi ya mahlweni ni nongonoko hi ta rhandza ku va hi bula na vatshami tiko va nga ri vangaki mayelano ka leswi va landzaka swona a ku sisimukeni ka vona ndleleni ya ku va va tivhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lawa ya dzedzedze kumbe muzototo ni ku vuyelela
1: hikuva ke hi tilulamiseke nakona hi lulamisile a nokonoko wa hina hi ta rhamba a mukombisi wa xitshungu xa lana a Shilembeni Sociedad Civil hi lulamisile a mikrofoni van'wani va ri nkhuhle a ku va mi nga hi byela leswaku a Shilembeni mi hanyisa ku yini mi hanyile njhani ka nkarhi wa kona ku ta fika sweswi a ku sungula hi ta kombela ku va mi hi byela a vito ndzhaku mi hi hlamusela leswi mi swi vonisaka swona tani vuhanyo lana na Shilembeni eka swigava swa ku hambanahambana
2: tani mambo mina ni vulavulaku ni sima Alfred Matavel muhanyi wa Xilembe loko hi la ku vulavula hi mahanyela lawa hi nga ve nawo kameni wa ndambi o ndzaku ka ndambi hi ta vula leswaku ndambi yi hi karhatile kambe hi swi kotile ku patsana ni mfumo a ku ve a matshamela ma hi yantela ku ri ke ndzeni ka kitsikitsi ya ndhambi swi kotekile ku a mfumo u hi nyimelela hi marriage guard kambe olo a swi vileleka hi wona swi nyingi leswi swi nga tirhiwa ndzeni ka ndhambi ku ko hi kota ku ve hi pona hina vanyingi hambiloko swi kotekile kuve ku humelelele tinghozi kambe hi nga bala leswaku a nga va nga tona tatikulu hambiloko hi tiva lisima la wutomi la munhu kambe hi ta bala leswaku vanyingi va kotekile ku huluka hikwalaho ka ku a mfumo wu swi kotile ku ve u swi nyimelela ndzhaku ka ndhambi futhi hi kotile ku hi vonile ku khatala ka mfumo hikwalaho ka ku ve hi pfuneka tantu lomu a hi kumeka na hi balekele kona a mfumo wu kombisile matimba ya wona hi ku pfuna lana hi tivaku hi kona loko ku humelela timhaka leti ta ndhambi leti a munhu o suka hi ku tsutsuma a ku na lexi a ti lunghiselaku xona ku ve a ximaha a ku na parati a ku na swakudya leswi a swi kotaku ku ve a swi teka kambe a mfumo ndzeni ka nkitsikitsi ni loko hi hundzile ndhambi wu swi kotile mfumo ku ve u hi nyimelela hikwalaho ka ku twanana ni matiko man'wani ni vahanyi va Mozambique lava va nga titwa na va khwimbiwa hi ku ve va kota ku ve va pfuna va swi kotile ku ve va pfuna xitshungu xiko xi tlhelela etindhawini ta xona hi nga mbala leswaku a swoswi hi le nkameni wa ku ve hi lwa ku hi phindela masin'wini leswaku hi ta kota ku hi kota ku ve hi kota a ku kuma swakudya swi nge koteki ku mfumo u ta swi kota teni kama munhu ku ve u hi dlisa kambe u mahile leswaku u hi nyika timbewu leti hi fanelaka ku ve hi phindela masin'wini hi ya tirha hi tona hambi hi switirho swa kona hi laha hi tivaka hikuva a ku sali nchumu ka ndhambi swikomu swi nyinginyingi swa ku kota ku ve hi phindela emasin'wini hi ya kota ku ve hi bindzula se mukhuva lowo ni lavo bala leswaku a xilembe xi kona xa lwa ku ve xi tivuyisela ka leswi a lexili hi xiswona masiku ndzhaku na wu nge se nghena ndhambi leswi ni vula hi ku ve van'wanyana lava kotaka ku maha mabindzu va mahambi loko va mahandzeni ka swikarhatu manje va swi kota ku pfuka va khoma xikomu va kota ku pfuka va ta ti tshamela la bazara va xavisa lexi va xavisa lexi ku kota ku ve va ti pfuna
1: hi tiva leswaku loko ku ta va ku nghene tindhambi tindhambi ti ta siya mati manyingi mati ya ku na swoswi amese woma ku tile na timpfula leswi hinkwaswo i matshamelo manene ya ku nga tshuka ku humelela mavabyi ya tinxakaxaka xitshungu xi leyini loko mi bula na swona tani mi vakombisi va xitshungu hikwalaho ka timhaka ta mavabyi ya nga ve ya dzedzedze kumbe ya ku vuyelela
2: hi ta bala leswaku hi ni a ntlawa lowu u vuliwaku Comissão de Congestão, Sean. Imagina ntlawa lowu nyimelelaku swa wudawu emugangeni wa hina lowu fambaku wu vona hi wunyaminyami lomu tindhawini leswaku hi kwini lomu ku nga tshikaku ku ni a mhaka ya ku ve yi nga hi humeli khwatsi kambe leswo a Congestão leyi ya Saudi yi patsana ni ndzawulo yo leyi ya wudawu a ku ve va vonelela a matshamelo ya tindhawu leti ka hakhimeke mati kambe hila hi tiva ku hi kona a munhu loko a le ndyangwini wakwe wa swi kota ku mali swiya ku mali swa ku za ku hela mati lawa ya wu khima para ku ve a nga fikeliwi hi nghozi ya mavabyi a yi se vana wu nyaminyami swinene kambe loko a ko va ni leswi se swi karhataka hi tlhelo la mavabyi lawa ya ku tumbuluka ku fana ni kolera a nga ni se hi swi tiva kambe lexi xi nga kona hi wo mudzedzedze kambe mudzedzedze ta bala leswaku handle ka ndzhaku ka ndhambi sa hi ta hi li nawo hambiloko hi nge se nghena ndhambini se leswi hi mhaka ya lweri ya mati lawa ya wukhima swi nga maheka ku talvege a numero yi khwela kambe a hi na wu yentelelo swinene hi swona leswo mana tshemba leswaku loko a ko va ni leswi se a nga alarmi a nga ni a wu rhangeli la wu dhawu se li tivisile a mfun'wini leswaku hey lana hi ngheneliwile hi leswo karhi kambe a te ni swoxo a hi se twa nchumu
0: hi swona hi khensile Alfred Muyanga marito lawa hi makumeke haleno hi mukombisi wa xitshungu a xilembeni kasi ke a vulavulile kunene hi ta matshamela hi khensile bava a vulavulile hi leswi i nga matshamela ya xilembe mayelano ni mavabyi laha vuleke leswaku a va si na vona kumbe va si na yingisa mhaka ya ku karhata ngopfu swinene ngopfungopfu ka lawa mayelanaka ni ku vuyelela a ya dzedzedze ma voneka a vula swoswo kambe ke a nga na hi yentelelo hi ntshimantshima leswaku ma nga va ma hlasela ku tlula mpimo ku va hi ta kuma a ntshimantshima ya kona ntiyiso ya kona hi tiva hileswaku aka muganga lowu wa ka xilenge ku ni lava va vekisiweke ku va va vonelela kumbe va zama ku fambisa ta vudahu emindyangwini ha tshemba lava va nga tshuka va na ritu na lonavo ku va ha ku tshuka va nga hi byela na vonavo leswi nga matshamela ya xilembe mayelano ni mhaka leyi ya mavabyi ya tinxakaxaka Muyanga i nkarhi wa ku va hi va rhamba va hi byela xa wukarhi
1: i ntiyiso tanihileswi hi swi tweke va kona lava va vumbaka a komite da Saudi a hina va lava vamamana vambirhi lava va vumbaku a komite da Saudi leswaku va nga tshundzeka Mandela Anton u nga kokanya na microphone leswaku na vona va ta ve na rito ku va va vulavula ku va va hi byela leswaku va swi vona njhani lomu migangeni mayelano ni ta ku vhikela ku hlutela xitshungu leswaku va xi nga kumani ni mavabyi ya tinxakaxaka ngopfungopfu lawa hi vulavulaka ha wona ya malaria va tsalile va ku tivonele
0: ka
1: nghozi ya malari Mandela Anton
0: nitakutsemakanyana
1: a mikrofoni
0: ni ta ku tsema Muyanga mina swa nga wasati haleno ni karhele hikuva ni lumbetiwa leswaku hina vavasati hi rhandza ku kokela swilo ka hina ntsena hi vona va bava ka ntlawa lowu a hi navela ku va handle i li vavasati vambirhi i li nsati wun'we ni bava wun'we no phazama vamamani va tirha ku khova hi lumbeta va ku heyi hinkwaswo va kokelaka vona loko hi nanuna va ku heyi va mi kokelaka ka yena ha wukon'wanini se hihi hi karhele a ku ti ni bava la hi kombela bava wun'we lweyi a lumbaka ntlawa lowu wa komite di Saudi ku va na yena vo a tshunela kusinamamani va ta hi byela xa ku karhi mamani a xa ku sungula hi kombela vito ni ku va mi hi tlhamuxela leswaku ndzeni ka ku va xilembe a kumanele ni swikarhatu swa ndhambi a ndhambi yi yehlile ha swi vona kambe madaka ma ha ri kona swikarhatu ha tshemba swa ku swa ha li kona muendla yini ku va hakunene mu vulavula na xitshungu kumbe mu tiva lexi xitshungu xi endlaka swona mayelano ni ku va mu kombisa leswo leswi i nga matshamela ya xilembe mayelano ni ku va mu ti vhikela mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lawa ya dzedzedze ni ku vuyelela mamani u nga hi byela vito
3: minani mamani Teresa Luigi usi
1: hi ta kombela ku va
0: tshungula ngopfu swinene ka mikrofoni
1: ka nkhuhle lowu
3: minani mamani Teresa Luigi usiku muhanyi wala xilembeni Tresel Bayro
0: mamani Teresa a tinxanisa ta ndhambi a vetikulu lomu xilembeni
3: hi vetikulu kusa hi tsutsumile hinkwenu hi nga swi kota ku hantla yi huma hi kongoma atikweni la ka Hokwe. Tanihileswi mi swi vonaka mati lama gama kona a ku nga ni ndhawu ya ku munhu a nga sarivhara na a tshamile.
0: Hi swona a ndhambi yi yehlile mi swi kotile ku vuyela a mindyangwini ka lowu nkarhi swihi swikarhati mi kumanaka na swona ndzeni ka ku sisimuka lomu loko na mi lavetela ku va mi tivhikela ngopfungopfu ka mavabyi ya ku vuyelela hambe ni ya malaria a nga dzedzedze.
3: Loko hi vuyile xa ku sungula ku ve hi lwa ku tivhikela mavabyi ya malaria kumbe ku tivhikela mavabyi ya vuyelelo hi yo endla limpeza a xikarhi ka mindyangu ya hina swin'we ni le kaya ka hina laha hi dayiwaka kona.
0: A nkarhini wa sweswi a matshamelo ya mavabyi ya malaria hi wa hi ya ko lomu mugangeni
3: ma nga ve ma li kona kambe hi wona ya ku ma nga hi dzukisa ya ku sa hi lwa ni ku lwa ku ve mavabyi lawa ma nga hi kumi.
1: I swi ni maku mama i swi ni mi maku
3: a leswi swi endlaka hileswaku hi vona lomu ku nga tala mati hikusa a tisuna ti tala ngopfu lomu ku nga nyima mati kumbe lomu ku nga ni swi a mabodlhela kumbe lomu ku nga ni swikotela leswi swi tshamaka sempro na swi ni mati andawu para ku tisuna ti nga kumeki ti talile tenyike hi hambani mpezela swilo leswiya swa ku mabodlhela ma nga tshami la kusuhana hina ma ni mati kumbe ku ve ku swikotela swi ni mati kumbe ku ni swikhele lomu mindyangwini lomu ku tshamaka mati ni swoleswo hi tirhisa a maungeunge ya ku loko hi tshamile ha hiyisa laha hi nga tshama kona leswaku tisuna loko ti twa musi lowuyani ta swi kota ku baleka ti ya kule ni swoleswo hi ha chapela misinya leyi nga kona ndyangwini na yi tumbeta tisuna
1: leswi nga tisuna tinyingi la
3: a tisuna tinyingi purika hi le phakati ka mati hikusa handleni ka ku hi ni mati lomu phakati ka mindyangu hi lero dariwe hi mati ya mavhale
0: mule phakati ka nambu hi nga vula swona
3: hi le phakati ka nambu leyi ya madrainage ya mavhale ya hina
0: hi swona a mi vulavulile hi ku va mi tirhisa tindlela tin'wani tinyingi loko mi li karhi mo etlela a mi na michikitelo yi lomu ka ku yini ma tirhisela kona
3: a mi chikitele na yona kambe ni swimbenyani ha endla kusa ku ni leswi va swi vitanaka ku machaka ya tihomu ku ni leswi va swi vitanaka swa ku timongo ku ni leswi va swi vitanaka swa ku misinya yo karhi leyi hi khatlutelaka hi chela ndzilo hi pfa hi veka lomu ya ndlwini leswaku tisuna ti baleka loko yi chaya futha ku hi haya etlela hambiloko hi yisele leswiya hi ni maredi lawa hi fanekele ku hi nghena ka wona hi etlela hi le phakati ka wona.
1: Ma swi kota ku ma tirhisa hi tindlela ta kona mama maredi
3: ya ma tirhisa
1: hinkwako lomu gangeni va ma tirhisa maredi
3: leswo ni nga kala ni nga hlaya swaku va ma tirhisa hinkwako kusa ku ni lava va ku maredi va na wona kambe va nga ma tirhisi masimini ni hlaya swa ku ya ma tirhisa ku hi nyikiwile maredi loko hi nghena ndlwini kada yindlo ni yindlo loko nghena li kuma redi li li koho
0: hiswona
3: leswaku loko nghena ku etleleni kwalaha kamereni la wena kumbe ka sangu u li gwimba u kota ku li khweketela lomuya leswaku tisuna ti nga swi koti ni swoleswi ni nga se nghena ka lowo ku la ku ni rhanga hi ku li gubuta ku qala leswaku loko ni suna leyi nga tshikaka yi nghenile yi tumbela yi ta huma se ni sungula ku ve ni pfalela
0: impela mamani wa li tirhisa redi a nge swi vuli hinkwaswo a nga swi vula lana a wu fika laha eka ntsena hi khensile mamana Teresa marito ya nkoka ngopfu swinene a swa nga hi laha hi vuleke hi kona a ka ntlawa lowu va kona va bava na vona lava tirhisaka ni va mamani hi navela ku va mukhandli lowu bava a nga tshunela eka mikrofoni kasi na yena vuku va a ta hi nyika leswi nga tindlela leti xilembe a ti tirhisaka ndzeni ka ku va vhikela mavabyi lawa ya ku hambanahambana hi kombela vito bava
4: Antoni Francisco Yingwani.
0: Bava mani?
4: Antoni Francisco Yingwani.
0: Bava Yingwani. Leswi u nga wanuna kutani hi talisa ku vona kun'wana tindhawu loko va va nyika maredi va ku ho a ntirho wa hina wa ndlala nge wu ta tshuka u pfumbekanyana kutsongo va teka va ya veka ku tsheveni a wu lumbi ntlawa lowu wa ku ya tsheva njhe hi maredi
4: alama ka ntlawa lowu yani kona mina lowuya la ni nga kona ku ve mitshikitelo loko va nga hi nyika mfumo lowuya hi tivhikela a tlhela hi byela vamakwezi swoka mitshikitele a hi ya swidliwani ya ku hi ta kota vheko tisino ti khupukile ndhawu leya hina le pale ta kota ku hanya loko u teka mitshikitele swa swidliwanini swi hambanini leswi va nga hi nyikela pura swona
0: hi swona handle ka tinxanisa ta malaria wena muyanga ku na madiarrhea
1: hikwalaho ka timpfula mati manyingi lama khimayake nakona mati lawa hi phuzaka ma nga tshuka ma kokile a ku nghenile swi nghenanghena leswi teka ni mati ya ndhambi papayi mi dyondzisa hi ndlela yihi ku va xitshungu xa laha xilembe xi tivhikelaka mavabyi lawa ya ku vuyelela
4: aka mati lawa ya swihlovo lawa ya kuna sirteza linga humeka mfumo swa ku munwana munwana nga chela lomu ya switogweni o loko nga switogweni lomu ka kalugubugubu lomu ya u chela para kota ku fikela mavabyi ya kola o malaria mailani swi swika ba yela ka ku kona ku loko u ka inga injile leswi swa kola swi nga inga swi swi ingenelile mara ti fika nyana swosi a hisi twa nchumo mailani swi abe ku tshena ka ku amfule nga khuphuka manje swa yantswa ku ve a hina vana kulori va hina va xipiritani ya lona vo ku ve hi va byeletezwa ku hey a ti pfuma ti vona ti khuphuke leleti a li peza ti lavaka ngopfungopfu ni matadlaweni o ku chapela misinya o mabyanyi ku kukula magqekeni hi mhaka tisuna parati hi vhikela ka ku hi nga dlawi
1: se mayelana ni mati moya kha kumbe muchela siriteza loko mu nga na siriteza mi mayisa kwini hi mito lomi vulavula hi siriteza
4: a loko n'wana siriteza mati mu tselekiwa se mati ku ma hola se ma chaka xan'wana nchumu para hi kota ku phuzea na vanhu manje va kona lavakulu ku va byela lebyi va la a swa hlwela leswiya
1: va
4: la ku tsemakaya va nga endli leswi a nawu u balaku swona hi ku kumekiwa vanhu lava para va hi vhikela para leswaku va hi byela leswi hina hi ka hi nga swi tiveki kumbeke munhu a nga tiyela wa dyi nga yala manje nawu u bala swoleswo
1: inkomu swinene hikuva kola hi nga kona ku nga ni vakombisi va ndzawulo ya tawudawu a hi ta rhamba xibedhlele ku va xi hi dyondzisa kumbe ku hi byela leswaku vahanyi va la xilembeni va ti vhikela tinhlayo ti li yini xibedhlela ti komba ku yehla ti ka matshamelo wahi a ku sungula hi ta kombela ku va mi hi byela vito ndzhaku mi hi hlamusela kutsongo mayelana ni leswi mi swi vonisaka swona tani vaongori a xibedhlele
5: ni xile khani mambu mina ni anakleta monlani hi mina murhangeli wa xibedhlele xa la xilembeni
0: hi swona mamana n'wamondlani mu nga hi byela yini hikwalaho ka tindlela leti ti nga tirhisiwaka kumbe ti tirhisiwaka leswaku xilembe a nga yi mahlweni hikuva a kumana na swikarhatu hi ku hi xeka swo swa ndhambi hikuva hi taleliwile leswa mavabyi i hi lava ku hambana na swona loko mi chuvuka le xibedhlela a tinhlayo ta vanhu va vabyaka ngopfungopfu hi malaria na diarrhea ti vula yini ti komba yini
5: A xibedhlela hi nga vala swa ku a xikwembu xi hi rhangile ngopfu puke kusukela ka ku hi li ndhambini hi balekele ka hokwe a tihlayo ta diarrhea ni malaria a leti ta ku chavisa ngopfu hi ta hi vuya hi sangula ni malimpeza na hi tirha maja a tinyamuntlha a tihlayo ta malaria ni

0: as i wini ntsatsilo mungala vula kuva misiyela vahanyitiko ngopfungopfu ka mavabyi lawa ya ku vuyelela na ya dzedzedze
1: ku yelana ni mavabyi la ku vuyelela ni ya dzedzedze hi ta hi kongoma ku hi khutalisa swa ka xitshungu a xi kontinuari ni malimpeza va dlaya a mati lawa ma nga tala lomu mintini ma vhikeliwaka ka lama nga tali kuma hi wa limpeza ku tirhisiwa a serteza para a mati lweyi a ka a nga li kumi serteza a tseleki mati a ma tshika ma hola pa a vona ku ma tirhisa
0: inkomu swinene bongile
2: inkomu marito ya nkoka ngopfu swinene hi khensile mamana n'wamondlani ya na ni mahlweni ni dyondzo kasi swi ta kota ku va tinhlayo leti ti tamisisa ti ri kolani kumbe ti yehla ti ya hansi hi ti vula leswaku hi tsaki ngopfu swinene ha tshemba na n'wina wu mu tsakile loko mi vona leswaku a muganga munga ka wona a wu na tixanisa ngopfu ta mavabyi lawa hikusa handle ka ku va ti nga mi nyiki ntirho swinene hambi leswaku loko mi nga na ntirho a mi nga ta kuma nchumu ku heleni ka weti
0: a xa lisima ka vona vutomi loxitshungu xi na vutomi
2: vekisa vutomi bya xitshungu swi tshamisekile khensile ngopfu swinene muya a nga hi ta kombela mavoko a hi ta kombela mavoko leswi kunene hi swi twekelana swa tsakisa ngopfu swinene eyo hi khensile ngopfu swinene muyanga ya mahlweni nongonoko wa radio mosambique emiso provhinsi ya lagas hi mpatsano na UNICEF nkarhi lowu hi ta va hi nghenela xin'wana xiyenge
0: hi na swihiwa laha hi vuli leswaku lava hambi lava kalaka va nga tshundzeki kambe ka nkarhi lowu va nga tshundzeka hi ta veka swivutiso hi na tinguvu hi na swikipa hi na michikitelo maredi moxikitela hi na makaderno xivutiso switsongo hi nga ta swi vekaka ndzhaku mi hi hlamula loko u hlamula khwatsi hikuva a swivutiso swa ku va swifambelanaku ni ta wudhawu va ta wudhawu va ta hi byela leswaku mi hlamuli kahle kumbe a mi hlamulanga kahle loyi a hlamulaka kahle a teka a xiqokolelo xa yena a nga ve a li nguwu a nga ve a li xikipa a nga ve a li red moxikiteira kumbe makaderno
2: vatsongwani mu nga haleni kule tshunelani haleni mu ta va mu kuma mukhandli wa ku hlamula a swivutiso hi nga ta swi veka haleni mu ta kuma makaderno ku na makaderno haleni ku na tilapizeri loko ntsongwani wa ku karhi a kuma kaderno a kuma lapizeri a ta va hungula xikarhato le ka mutwele hopazam eyo muyanga hi nkarhi wa ku va hi veka xivutiso xa ku sungula hi ta qala hi ku veka xivutiso
0: xi khanyi ngopfu swinene
2: xi basi ngopfu
0: olava ku tiva leswaku lexi xi vangaka a malaria hi ntshimatshima ya kona i xini i xini lexi xi vangaku a malaria
2: kumbe mavabyi ya dzedzedze a kona ntsongwani kumbe a kona munhu loyi a nga navela ku hlamula i xini lexi xi vangaku a mavabyi ya malaria tivuli vito hi wena mani
3: Nelia
2: i xini lexi vangaka mavabyi ya malaria kumbe dzedzedze a wu nga nga switwa
0: hi ta vitana mun'wani
2: hi swona i mani loyi a navelaka ku hlamula ne leya swi tsandzile a kona loyi a navelaka ku hlamula
0: vuya haleni u ta hlamula mamani
2: hi
0: xini lexi xi vangaka a mavabyi ya malaria
2: laya hi xini xi vangaku mavabyi ya malaria vatsongwani mamani a hi kombela u nyikanyana mukhandli wutsongwani a ko ni nga mi twa khunun'uti tshunela rapaxi tshunela jala mi kumbe ntombi hi xini lexi xi vangaku mavabyi ya malaria
3: a lexi vangaka mavabyi la malaria tisuna
0: hi tisuna va sawudi
2: hi kombela
0: hi swona kumbe hi swona
2: a ku vula swa ku a hlamule khwatsi kumbe a nga hlamulanga
0: a hlamule khwatsi
2: a hi mbeleni mavoko
0: mbeleni mavoko
2: tshunela ta teka xihiwa xa yena
0: swifambisa sweswo hlamuli khwatsi a xitokolelo xa wena hi leswi
2: ya liko

0: anala kujina anala ungena lapha phakathi njina batemi
1: nitelwe ativa kokujina angena ungena anga so la kujina kanga
0: elesha kuno podian pikizana nzvibanani vakahosi inaka hiyetile kunene xiyenge lexi xin'wana xi nga vulavula hi ku xi nga ni nkongometo wa ku tsokolela mayelano ni leswi kunene hi swi vekeke haleno khensi ngopfu swinene mukombisi vutivi bya n'wina na vutlhari haleno ka xilembe kambe hi tiva kan'we leswaku ka xilembe ku ve ni ndhambi ya swona lexi hi tiyisekelana ngopfungopfu laha wutalo la vanhu kumbe vanhu hinkwavo va laveke ku va va lamuleliwa na swilexitano ku ve ni ntlawa lowu wu tirheke eka ku lamulela vanhu ya tshemba leswaku ku ta fika nyamuntlha swi kona leswi wa ha wu tirhaka hi ta kombela mun'we kumbe mukombisi wa ntlawa lowu chiwaka komite
1: resgat
0: ku va u hi byela rito mayelano ni leswi a veke mfambu lowu wa ndhambi ni leswi wu nga ka matshamela ku ta fika nyamuntlha
1: swi karhatile
0: swi vevukile swi fambe njhani
1: hi ku hambanahambana ka maehleketelo ya hina vanhu
2: inkomo swinene hi lava ku khensa nkarhi lowu
1: ta kombela vito ku sungula
2: hi nyikiwa ka wona vito ni Louis Xivambu nkarhi wa marisigati a wu zanga wu vevukile maxa swi laveka ku va ku tirhiwa hi ndlela ya ku pfuna va ka hina lava va kumiweke hi surpresa la mati van'wanyani ka nkarhi wa mati va kumane ni surpresa na va lwa ku lava ku huma ku baleka leswaku va kongoma ka tindhawu ta vuchavelo mati ma va pfalela ma tsema xitrato ndhawu va tlhela va vuya xilembeni laha swi sindziseke leswaku ku va ni vanhu lava va tinyiketaka eka ku pfuna ku va humesa lomu matini va ya kumeka ka ndhawu ya ku hlayiseka nga va nga ntirho lowu nga vevuka swi karhatile maji hi lava ku vonga hikuva swi kotekile ku va swi endliwa a ku pfuna lava a va pfaleliwile hi mati va le ka matshamelo ya ku tika paraleni ka vanhu lava va nga humesiwa va le ni vutomi primary dzafi ya ku sungula hi nga va na yona ive ya maembarkasons para ku ta tsavulela vanhu porke mfumo wu kumiwe hi surpresa kola na kola maxi ndzhaku ku vile ni embarkasawu ya privado yi nga ta tumbuluka hi pfunisa ta ku humesiwile lava nga humesiwa ni hi ndzhaku ku tile maembarkasons ya marinya lawa na wona ma nga ta pfunisa eka ntirho lowu se ni van'wanyani va individual ya maremu para ma hi pfunile ngopfu hi lawa hi nga ma tirhisa para ku humesela lava se va nga lova va nga hela vutomi
1: va ve kona va ve va nga ke kambe ku tala ka xitshungu xi ve xi chavelela kwini
2: ntalo wa xitshungu xi chavelile ka hokwe hi laha hi nga tumbela kona tindhani va ku lova va divididwe miganga ka hokwe hi vile ni ntsengo wa nove lava va vileliwa ka vona oito wa vona i oito i sete va kumekile va ku va lovile mun'wanyani hi mukumile wa ha ni vutomi mun'wanyani wa a nga kumekanga xilembeni i sinku wa vona va nga lova va ku lumba lomu xilembeni lava va ni va vuleke va lumba komunidadi ya hoko a va sukile va ta maxamba va twanga mahapelu va tile maxamba se va kumana ni surpresa alaha xilembeni ku lovile sinku wa vona lava hi nga ta va tsavula matini i mune mun'we a ngisi na kumeka ku ta fikela sweswi
1: hikwalaho ka matshamelo lawa hi wihi ntsatsi lowu mi nga lava ku va mi siyela vahanyi va muganga lowu hikusa tindhambi a ti sunguli namuntlha a ti gamanga namuntlha ti tave kona malembe lawa ma taka a hi na ve swaku tive kona kambe hi ntumbunuku hi lini rito mi nga na vulaka ku va mi siyela vatshami va muganga lowu tani ndlela ya ntsatsiwo
2: xa ku sungula i ku hi amukela leswi vuhosi lehi tivisaka swona hikuva loko tindhambi ti li karhi ti tshunela a vuhosi a li endla a nhlohlotelo wa hina xitshungu ku va hi balekela tindhawini ta ku hi ta kuma ku chavela ka tona ntawu hikuva hi xixima leswi mfumo wu hi khongotelaka ka swona hi huma a hali nkarhi ku va hi ya kumeka ka ndhawu ya ku va hi hlayisekile.
1: Inkomu swinene tatana Xivambu, hi bongeli ku va mi hi nyikile mfambu lowu mayelana ni leswi mi swi voniseleke swona, mi swi voniseke swona ka nkarhi lowu mi tirheke ndzeni ka ku va ku ta ponisiwa a vutomi ra vanhu.
0: Hi swona
1: a swi kotekanga ku va hinkwavo va twa a marito kumbe a ntsatsi hi nkarhi wunene ku va va tlangisa va huma swa soleka. Ya soleka mhaka leyi ya ku va hi loveliwe hi tinxaka hikwalaho ka timhaka ta mati. Inkomu swinene
0: khani mambo nkarhi lowu hi ta rhamba bava lweyi kunene a thyiwaka Gear Tourist ku lomu Xilembeni ku va a ta hi byela leswi i nga matshamela ya swilawu leswiyana kumbe swivandla leswiyana ndzhaku ka ku va swi kumanile ni koteleliwa hi mati. Hi kombela ku va u nga tsonda mikrofoni u ta hi byela matshamela ya swilawu leswi kunene swi na swona vu swi xanisiweke kumbe swi kumekeke ka mhangu leyi ya ku taleliwa hi mati. A vito
3: kusungula no mpfuxela hinkwerhu
1: nkomu swinene
3: ni ku muwazela va radio Musandiki. A vito hi mina Gabriel Ernesto Sibindi xitswaliwa xa kola Xilembeni.
1: Matshamele ya xivandla lexi xahisaka ntumbuluko wa hina tinhana ta hina xika matshamele wa hi swoswi ndzhaku ka tindhambi
3: ndzhaku ka tindhambi a switatwa swa hina xikan'we ni mamonumento ya hina a mazanga hi ku kumana ni nghozi yayikulu ka tindhambi. Ndhambi i ve yi nghena hi saba radio dza sete a loko ma nghenile mati ma chambalatile aka statwa hinkwaswo mash akufika ka quarter fair a matisa mabasharile ndzeni ka statwa xikan'we ka swo swi nga onheka switsongo swa kona a direção provincial da cultura e turismo i yehlile i ta chuvukisa hi unyaminyami leswi i swi endleke swa ku i ta hamba a revisão ka swona statwa leswi
1: kambe swo swa pfuxeleka vanhu va pfuxela xitshungu xa hlayisa ndhawu liya
3: a lweyi a hlayisaka ndhawu liya i komunidade xikan'we ni valuni va swikolo loko hi ya ka ndzawulo ya vupfuxeli la ndhawu ya munti lowuyana hi kuma swa ku a tindlela ta hina a ti tshamisekanga a va turista loko va qavanga kuta vo tlhe va tlhela ndleleni hi ku a hi na switarati swa ku fika a ndhawu liyana na va famba ka ku lulama.
0: Hi swona hi khensile kumbe makona marito nga navela ku ma siya ndleleni ya ku va u tsatsiya wena wihi loyi a xivaka ku ta ka ndhawu liyana hambiloko a ma tshamelanga va ya ku tsondzoma
3: a marito ni nga ma siyaku hi lawa a ku laveka hi tolovela ku dyondza xitoriya xa tiko la hina ni vone makanyi mahinyingi la soki i makanyi lawa ku munhu a nga swi buxisi endleleni ya swona se ku fanekela ku a ku na ntsongwani a ku na wa nkulu ku lava ku hinkwenu hi tiva xitoriya xa hina hi tiva swa ku a hi ze hi hanya na hi liva ntima hi tlhela hi fumana hi mhaka munhu hi ni switoriya swinyingi la ka gasi
0: hi swona
3: hi ni ka n'wajahani inika zema kam proper shisan eni shikumbani kaba mabot eni ama balan eni ama karetana va tri good morage set ndawu hinkwato leti tagamesa samora mashe ifanekela kuveki va radio Musambiki muhuwelela swa ku a swikolo swa hina swi fanela a ku dyondzisa a ndlela ku hi tiva xitoriya xa tiko la hina mina ni nga nyima la ni funde xitoriya xa Union Soviet kama ni nga funda wona
0: hi swona
1: hi tlangele ngopfu swinene
0: marito
1: ya n'wina ni ni ku tshemba swa ku vatshami va Xilembeni va tele va swi twisisile na hina hi ta famba na wona mahungu lawa leswaku hi fanele ku va hi hlayisa a ndhawu liya kambe xa lisima hikuva hi dyondza a matimu ya hina hi tiva leswaku hiva musambikano ikola ka yini kusa kama wa kona a henga le va musambikano ben nkomu swinene bongile nakona se ya makumu
0: loko nene loko hi fika makumu a swinge na ukoteka kuva hi nghena hi suka ka ndhawu leyo hi nga twanga marito ya n'winyi wa muti kumbe ku phazama wena muyanga
1: a ku na ku phazama
0: hi swona nkarhi lowu hi ta wu siyela mamani Esperanza Masi lweyi kunene i nga yena murhangeli wa haleno ka xilembe hi navela ku vanga hi byela hi maritonyana matsongo matshamela ya xilenge ku ta fika nyamuntlha
1: xilembe
0: matlhari hansi xilembe
4: khani mambu swinene xilembeni hoye xilembeni hoye tera do presidente Samora Machel hoye tinena taina hoye abaixa malária abaixa cólera abaixa diarreia Antoana no hoye rádio Moçambique hoye khani mambu swinene kasi kusungula no va ni ku tlangela ni ku khensa hi ntamu swinene radio Mozambique a hi fikelaku ka siku la nyamuntlha haleno xilembeni hi ni ku khensa hi ntamu swinene hi li i njombo ya yikulu swinene ndzhaku ka loko hi kumane ni mhangu mhangu leyi i nga fika i wonhetela a tiku la hina la xilembe kasi hi tlhelo la lokalidadi la xilembeni ni ta bala ku sungula amakomunidadi lawa ma kumekaku hi ngo i si nkontra na izona xidirixku makomunidadi lawa ma nga kusuhani ngopfungopfu ni minti ma nga taleliwa hinkwawo hi tindhambi hi vulavula hi xilembeni sedi kola hi nga koho hi famba hi ya ka muyanga hi jika hi nghena amananganini hi ku xigidela hi ku mahlazeni hi ku hokwe setumbayiro a tindhawu leti ti taleliwe ngopfungopfu hi ndhambi a loko hi tivisiwile ku nghena ka ndhambi leyi hi swi kotile ku ve ni nkama luwa wutsongo hi nga wu kuma hi swi kotile ku ve ni hi tivisa amakomite dirixku lawa ma nga kona aka maldeya lawa ya zona dirixku leswaku va hi pfunisela a ku ve ni va chumayela ka muganga ya hina leyi ni nga yi xaxametala leswaku va tlulela va baleka ka tindhawu leti va tlulela va ya ka hokwe lomu a nga zona sigura we kwalomu ku ama centro hinkwawo ya univel nonso posto administrativo ma nga vekiwe koho hi lomu vanhu va nga kumeka va baleka va kongoma va ya koho swi karhatile a swi vevukanga hikuva van'wani ka kune na va ni tshemba leswaku ndhambi yi ta nghena va ku tala a va nga na tshemba va vuye va huma loko va vona leswaku phamati se hi wola kwala minengeni manji a ni xika leswo a hosi ya hina tatana xavidu posto a ve a tirha hi nkhenkhe hi ntamu swinene durante dos dias a pfunetela ku ve ni ku humeseliwa vanhu lava nga swi vona leswaku swa dara ku ve ni se hi huma a va humesela hi movha wa yena a va heleketela koka hokwe van'wanyani va ve va lugara mutorotoro va tlulela van'wanyani va vuya va tshama xamamu jesa dipsoa jirinitentis ke ficaron aqui en xilemben porque realmente não acreditavam que as cheias haviam de devastar este xilemben sede incluindo outras comunidades que eu aqui mencionei, que se encontram nas zonas de risco. Kakunene, e como é que é xitsungu xa ina, xive xilika okwe. Nzaku kandambi, hivu ili, aleno xilembeni. E tlangane ni ma desafios, ya kutala xinene. Manji, nini kundundu zela a xitsungu xa ina, xa xilembe, ndundu zela xitsungu xa ma comunidade, inkwa ulani nga mbula vula la. E kuwa, a vanhu lava nga tiya xitshungu lexi tiyeke loko hi vuyile va nghena ka ma-desafios ya kona ya ku ve ni va ti reventara reventaronse a comunidade reventose sobe se adaptar na nova realidade encarou os desafios va vona leswaku lana a ku na ku tlhelela ndzhaku e transformaram aquela dor em aprendizado. E como é que a semana vona pagar de cagurula? E encararam a desafio de um qual na epata na nile. Acho zanga sua vukile. Nisso se acho se vê vuka manji colaca. Chitungusha e nan tuanan lo engana vona. Isai bocha le choco uma desafio de um qual lawa. Aí machulene. E a machula de verdade de uma forma coletiva. Um fumo, chicanwe, nishitungusha e na.
0: E quem se lê? Mamana Esperança Maritu Lawa.
1: Ai, na vela kuva siyantsa tsiyu kisa swikona swin'wana leswi ha swi xivaka ku angaleleta leswaku a u tshamelela xilembene a le lerinene.
4: Ansatsi ulo nga usiya kula. Ikuvene mailano ni mavabyi lama nga vulavuliwa. Para kuveni makazi ya hina ya akompanyarile loko a Committee de Saúde xikan'wana na udirektora wa Centro de Saúde a vulavula leswaku a makazi ma kona manja lawa yana ya kuza hi dzuka ngopfu swinene manja hi kombela leswaku komunidade lalo muxilembene ni kun'wanyani a hi kombela leswaku leswi a xibedhlela va hi byelaka swoho leswi mfumo u hi byelaka swoho a hi landzeni swo sweswo loko va ku a hi wuzareni redi muxikitera hi tirhiseni amuchikitelo hi tivhikela ka mavabyi lawa ya malaria hi basisa mindyangu ya hina hi basisa amakaya ka hina hi basisa amaruwa ya hina hi ta ve hi tivhikela hi kombela leswaku hi nga tiyalisi hi landzelela leswi va hi byelaka swona leswi va hi dyondzisaka swona hi na masekretara mabaru ya hina kola hi wona ma nga khoma a xitshungu xa lomu xilembe ya kombela leswaku na vona vo va nga karhala va emahlweni hi ku khangata xitshungu xa hina leswaku va famba ka ndlela leyinene hi marito man'wanyani ya swi vona leswaku hi kuma xitiviso leswaku minti wa kukumuka se hina hi nga varimi hi nga ni hi nga ha yehlisema moto bomba ya hina kumbe swikomu swa hina switirhelo swa hina hi tlhelo swa lamasimu hi yehla hi ya hi ya swi tsavulela swi khupuka hale no gangeni hikuva hi hali ka emergencia swinene ku laveka leswaku hi vonelela hi yingisa mahungu hi vona a mahungu ya televizao hina hi nga ni maradio hi yingisa mahungu tlhelo la radio hi tlhela hi tivisana hi nga ve hi ignorara leswi a mfumo wa hina u hi hlamuselaka swoho kumbe radio va hi byelaka swoho kumbe televizao leyi byelaka swoho hi veni hi landzelela a mahungu hinkwawo hi tlhela hi ya kompanyara pra he vitara leswaku na ultima daora se ku lwiwa la xitaratini hikuva se hinkwenu se hi la ku huma se hi la ku famba kumbe motobomba wa famba a swikomu swa famba entawu swi karhatile leswi hi ku swikomu leswo hi nga pfuneka ka swona hi tlhelo lava pariseri va hina va nga hi pfuna ka swona a ntsandzi wa mina ni ta wu vulavula ni gamakola khani mambu swinene
0: i khesile
1: ebongile
0: murhangeli wa local daddy la xilembe muyanga kana swin'wana
1: a ku dya hi ku yengeta
0: eyo
1: a ku xurha a hi ku heta
0: hi swona a nongonoko wa hina kunene muyingiseti wa ku rhandzeka na mutshami wa leni xilembeni wu gamakola lowu hi vulavuleke kunene hi matshamela ya xilembe ndzhaku ka ku va a kumekile ka ndhambi ndleleni ya ku va a tivhikela ka mavabyi ya malaria kumbe dzedzedze kumbe muzototo kumbe muguva ku vula ka muyanga swin'we ni ya ku vuyelela a nga madiarrhea i nongoloko wa radio musambiki emisoro provincial ya gaza hi mpatsano na UNICEF
1: ku salisa alfred muyanga belarimina nyantumbu lava va vulavuleke manuel antonio a khomakhome michini murhangeli wa ntlawa lowu i carlos matshinye leo virgil duterere hi yena a fambisaka a xihahampfhuka ku va hetlhelela amintini i nkomu swinene

vhetile mara zekwareta na vhibene to zwi amahlweni ka sine ku va hina vhalela muingiseto wa hina ku rhandza ka ku sungula loku nene ka viki viki lele li vula ka mundzuku ina ka mundzuku le siku la ku sungula la ntiro ikuva viki lona hi ku sungula ka lona ke le sungula hi sonto na muntlhe nga ka deshe ka mayuka 2026 la itaka na itlangela kumbe ku dlongo

Mozambique, a lot of continu, article in Ampel, a cassi, a nimpi, ali, kulusunen, a nimpile, yakula, vetela, kulu, anukuelisa, au sweetsi. A luta continua contra a pobreza. E vem pagalatiu é mungu vai embelele vaculo, vai embelele vanduma sunene. Miriam Makeba. Matimu yati kunkulu Afrika. Mavula leswaku Miriam Makeba ikola ka u imbelele. Lui ahlengeleke kukanyimpile ya kulu anukuelisa apartheid atikweni la Afrika Dzonga. Nkarini wolo wa apartheid. Miriam Makeba vea balekela matiku mangwana ikula kakuwa hlongolesiwa kuwa avoni wa swanga inimigu nkulu ikuwa nkarini olo uke ivulavula imi nkarini lehi kasi atikula Afrika Dzonga lirangiliwa mfumulu wa apartheid Frederick de Klerk nkarini olo aeli murangeni watikuli kasi kola kakuvumbana kava na vatikululi na kutinyiketela imatlhelo hinkwayo swi kotekile ke ku va a xihlawulanhlonge i nga apartheid xi yelisiwa atikweni leliya lana murhangeli wa ku sungula i veke nena Nelson Mandela Madiba

Miriam Makeba ivulile leswaku hikwalaho ka uyimbelela yena ya hlengelile se loko a ku Mozambique a luta continue leswaku a kuna ku hambana ka matiko la mambiri Mozambique na tiko la Afrika-Dzonga i matiko lawa kasi maendlelo naka andzelakanyo aswona matiko ya tikonkulu Afrika 21:57 yaya mahlweni ni ku pangalatana yo nanga lani nga ni tshemba leswaku mwingisiti mitirho ya hina mpela i ku fikela hi tindlela letinene o va ku hina ku laha u kumekaka kona hikuva leswi hi leswi hi lavaka swona ke ya davadava tikonkulu Afrika leyi nina yin'wana ka uyimbelele ya kolomo tikonkulu Afrika.

Rivelile maungu muhlayini kolomo khavele mukombisi ntsindza wa bandla la Frelimo hi ku vonelela xifundza Nkulu Gaza Lucinda de Abreu hi loyi a tsatsiyaka ku ve ku ni ku patsana ka swirho swa bandla leli matshan'wini ya ku ve ku yisiwa mahlweni leti yelanaka ni ku humelela lokunene eka leti yelanaka ni ka bandla la Frelimo. Alcinda de Abreu hi loyi a tsatsiyaka leswaku a ku hambana ka vanhu hambi ku qavanga a swi fanele ku ve swi hambanyisa a vukulukumba lebyi bandla leli li nga ka lona. Mahungu lawa ma vuliwile mugqivela lweyi dorobeni ra ka Ncenca hi Alcinda de Abreu hi nkarhi ku nga hela nthlangano wukulukumba swinene wa ku wupfisa a mindzawulo leyi nga ta va yi kongoma a swifundza matshan'wini ya ku ve yi pfunisela a vana kumbexana a swirho swa bandla leli la Frelimo matshan'wini ya ku kongoma ka nthlangano wukulukumba swinene lowu nga ta va u endleka xifundza nkulumanika ka n'hweti ya Agosto lweyi ya taka. Tindhambi leti ti hlaseleke xifundzankulu Gaza hi ntshimatshima dorobeni i ra ka Ncenca hi lomu ka Gaza hi leti ti tsundzumisaka mamahele ya ku ve ku hela a mintirho ya ku yaka a bazara lekulukumba ingamericado grossista. Makungu ya ku heta a bazara leli a ma vekisiwile ku ve ma ve hi November wa lembe li ndluleke o va ku hi kolaka ku ve ku ni switikamezo swa ku hambanahambana a mintirho leyi i ve yi vekisiwa ku ve yi ta endleka hi n'hweti ya February rero lana hikola ka tindhambi swi tsundzumiseke mintirho leyi lana swi endleke ku ve a mintirho leyi nga fambi la ku laveka kona. Marito lama hlamuseriwile hi murhangeli wa mfumo wa doroba ra ka Ncenca Osman Adam loyi aka mahlweni a vula leswaku ku ni hinkwaswo leswi endliwaka matshan'wini ya ku ve ku yisiwa mahlweni mintirho leyi ni ku ve ku hela a ndhawu liya ya vuxavisi. Le ka Xokwe ta engetela tinhlayo ta ku ve vanhu va vuyelela leswo na ku katsiwa hi ku yaka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe leli. Ku vulavuliwa hi ku engetela ka 10% wa leti ti yelanaka ni tinhlayo ta ku vuyelela. A mhaka leyi hi leyi ka ivi lavanisekaka lava va vonelaka tawudawu na va vula leswaku loko ku cukiwa hi lembe leli ndluleke tinhlayo hi leti ti engetelaka. Vavoneleli va mfumo wa doroba ra ka Ncenca lava tsatsiyaka leswaku lava amukeleke a swipfuno swa xuma lexi nga ta pfunisela a ku ve vanhu va hluvuka ile lava va tlhelisaka hi laha ku lavekaka hakona. Marungulo lawa ma nyikiwa hi Briki ya Stat loyi a tlhamuseleke leswaku swi fanela ku ve hinkwavo lava amukeleke xuma lexi xi nga ta va pfunisela nga Fidel va xi tlhelisa hi nkarhi wa ku enela. Vahanyi va muganga wa Bangu xifundza xa Congweni hi lava va khalaka hikwalaka ku pfumala ka magezi mintirho leyi va kombelaka mfumo ku ve ni ku ni ku hantlisa ngopfu swinene matshan'wini ya ku ve va kuma magezi hi laha ku lavekaka kona. Swikhalo leswi swi vekiwile ka murhangeli wa xifundza Nkulu Gaza Marimana Margarida Mampanzeni Nhlongo hi nkarhi a nga ha endzela muganga lowuya lana xitshungu xi vuleke leswaku ku fanela ku ve ku ni xihantla ngopfu matshan'wini ya ku ve kumeka gezi eka ndhawu liyana. Hi hetile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi hataka ripelile.

Hikolani ka ku sindzisa ka mitlhangano ya matiko, mfumo u lavetele tindlela ta ku pumba akhotso la Nelson Mandela, kambe a yala na a vula swaku mhaka leyi a yi fanela ku va xixiwa hi vanhu va khululekeke. Hi lembe la 1990, Nelson Mandela a ve a chunsiwa nkarhini ku nga suwisiwa a maphoyisa ya xihlawulanhlonge. Makungu ma yisiweke emahlweni hi murhangeli wa tiko nkarhini Frederick William de Klerk. Mandela a ve a rhangela bandla ANC lani a pfumeleke ku va ku nga endliwi a tinyimpi ni ku va ku lunghiseriwa a hlawula mani wa lembe la 1994 atikweni la Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1993 na de Klerk va winile xihiwa xa ku seketela a ku rhula ka nkarhi wa kusukela 1994 ku ya fika 1999, Nelson Mandela a ve a rhangela tiko la Afrika-Dzonga. Ka matimu man'wani hi siku la ku fana ni leli hi lembe la 1973 ku fungiwe Frente Polisario lowu a li nhlangano wa ku lwela nkhululeko wa Masaharawi lowu a ve nhlangano wa ku lwela nkhululeko wa Sahara u rhangeliweke hi Mustafa El Ulal agameke a luza a vutomi. A ntirho wa ku lwela a vana va Saharawi u ve kusukela khale ka khale swinene. Sahara a ve lin'we ka matiko ya ku gumesa ku kuma ankhululeko mahlweni ka valala. Hambileswi tiko la Xipanya li fikeke a ku xwela a tikonkulu Afrika, a li tshiketanga ku lava ku londzola titshomba ta vanhu va nhlonge ya ntima li tisile a ntlawa wa masocha a kusukela Guinea Equatorial ku ya nghena a Sahara lana va nga kota ku phanga a muganga lowu hi lembe la 1884 kambe a ve hi ku hetelela hi lembe la 1934. A ku xuva ka vana va Xipanya henhla ka va Saharawi a le ku va ku nghenisiwa a ntlawa wa masocha ambirhini wa tiko leli leswaku ku londzovotiwa a Khoporo ka miganga leyi ku bubula ku ya nghena a Marrakesh nkarhini lowo a titshomba hinkwato a ti kongomisiwa madoropeni ya Madrid na Paris. Ntirho wa ukhinyavezi u fambile ku ya fika xipimo xa 20 ya malembe. Muganga lowu u ta va u kumekile amandleni ya valala ku ya fika 1935 ka malembe ma tlhandlameke a ntlawa wa masocha ya tiko la Xipanya hi lawa ma nga wumba a tinyimpi ta ku hambanahambana na makuma a nseketelo wa man'wani matiko. A ntlawa wa Frente Polisario u tumbulukile lomu ka malembe ya dekada 60 na wumbiwa hi lavantshwa va dyondzekeke ni ntlawa wa vatirhi lava va nga sungula a ku tilwela ndzeni ka fihlakalo a xikarhi ka matiko ya swiyakelano. Ntlawa wolowo u landzile a mabulu ni ku chocholoza a tinyimpi a ku fana ni matiko ya Mauritania na Marrakesh lomu ntlawa wa makhandza ya Xipanya u nga bubula kona. Ka malembe ya 1964 ku ya fika 1960 ku landziwile a makungu ya xipolitika nakona hi khambe la ku rhanga ku vile ku voneka hasahasa leyi nga katsa a tiko hinkwalo. Ku vonekile a michololoko na yi sola a udumeli bya Xipanya swa nga handzu wolowo ku nyikeriwa a nkhululeko a xikarhi ka matiko ya vaharabi ku fana na Argelia, Libya, Marrakesh, Mauritania na Tunisia leswi a nga swona swi nga nyika a chachazelo va Sahara. Hi ndlela leyi 10 ka Mayu wa lembe la 1973 ku sungula a ku vumbiwa Frente Polisario ka urhangeli la hosi Mustafa El Ulai lweyi hi ndzhaku a nga dlawa a nyimpini.